终都错过，死了心。

0: What a beautiful track that was, My Fiji.
1: Welcome to the program. I'm Irene Tovatovu, and this week, again, we delve into the archives to retrieve an interview by Liza Barton with Marae Ratu, plus a talanoa from Nalalakai, recorded by Billy Galabakawasa, and this is with the kind permission from the Galabakawasa family.
0: This program will be mostly in the Fijian language, with a short English introductory to each part of it. Firstly, Liza joins us with Marae Ratu, who has dual citizenship and has recently retired. She talks about the advantages of retaining the Fiji passport and how the family returned to assist the villagers in the business side of their farming.
2: Ratu au maramani soa mai na kortumbu mai ra au sana tukunanga na nungu I talanoa ni wakai tukutiku mai Melbourne, Australia sabo leka ni tulsanga wulna embaki au sa chikuboli uronga tasar na tukutuku sa tukuna chukayani na nanda Prime Minister Iwiti ni sa ngandrebo tiko na nanda bibu ke o kenda na tutani tu mai na leo ibiti nda sala tu ibibanua ibiburubura menda leo stale mai menda mai bibu ke na kena taraiza ke na kaba kailavo ni nanda matani tu o vichi sama ni tiko na bakasa na bakasa mai a sama ni na numakina o kira o bako bioti ni me kira o sala stale mai ibiti
3: kena imbalimbalim gorima kem ro baka vale tu me Australian ro bolita kana nom ro vale ro ngole me kes pa madala mat
2: bakani o kem dan da vaka vaka tu me Australia endo tu talengana non dai lavo endo marro I tu na non da supa mbeka an sa edo na ngau na menda sana ra ni oti e ona sanga bul kalima na non dai mbak ni bulan da sa ra ni da tarana I lavo ya yo kero talenga I chiko ro ni ro vale sa ki ro mani bolita ka O ira na ngone ona lube ki rau ira sa dui dhaka dhaka tuyani ki mami sabi wa sa ki ni o ki rau sa chuko na onu wa sa ki rau na numani sa dui vina ka ngami ki rau na liu stale mai. Sa mani wulita ki keda na vika kede mbaliti ki rau tawa na yaya ina container sa kau kede mai oka kina na nero motokana vika kede waya. E wataratu na matinitu menda kautamai e chiko talinga na lawe biriko toro na mutoka me rao ni ndana lako na website nda reitha kina kebaka e tiko na kena lawe me lima na mbera na lima na mbaki me sa kaumai na mutoka e tax free keda na nanda yaya e lako maina contain household items wakina na nanda mutoka kena se so talina yaya ni dhaka dhaka nda binakata menda mai baka yang ataka ena tunga o irna kena na reiva na kastamba ia menda na dikleta ka ni ayango nda na mai bakang taka nda mai na mai tekuvu tau ya wibiti
3: ia na nomro mai tau ya wibiti a kena imbalen balen gori o kem rombang ngan ro wasa bina kata banga mon ro ngole mai biti balatani I sanga di baka sauri na nomro la ko mengore eh ni reida ngore no sa volta ka nomro ngele ke ne mambale o ke mro sa rene na nomo timba nga mro sa la mai viting ke ya da mai na chance go eh monro bu ke ke mro men monro be bu ke mai na maten tu o viti eh
2: ati ko na banana no ngore me baka enda kilani sa na u via o ti chuka en nda ngoni da kaza ka mai Australia sa senga sud sa na tiko nga sona be kai rau ni ndana ba kai tabi ta ki kenda kina ia be ke rau sana sa tiko be ke rau na ba kana nanu ya me ba ta kana 2012 sa liu mai o nungu leo ni vale mai bangara do na ngele me rau ni ke rau mai tiko kina sa mai lo rai rau na ngele sa tos tiko ba kama alua na be kai nge me dhaka tiko ngo e senga ni ke rau lako ngamai me sa tos tsare na ndua na ngauna leka leka sa tauro tiko vida na mbaki me nge ke rau nge me adhaba na vano tiko kina na ngauna ngo
3: Ia nam rau tiko mai Melbourne, kem rau ap permanent resident se on robo citizen ke Australia
2: ro sa citizen tale chuko nga sa ti konan ken bal bal ya sa ba passport ti kon ni Australia ni ber ni ke ro la ko mai ke ro sa ba ta ro mai mbaleta ni sala ko tal tsungani na bi na bakaroni matin tu ke baka enda bi ala kumai e sa na roni solve kenda na dual citizenship ke ro sa mai solita langa ni ro kerkere na tambana ni durbanua sa solita langa bi kira na dual citizenship sa ken mbalmbal ni sa roni ke ro bi la kwa ki viti Australia esenga ni ke ro ngai lang tak me ke ro ke re tale na ni ro visa nanda saba dual citizenship talinga ni sa chiko nanda passport ni viti na bi ka ke de kenda na vina kata ni nda chiko I viti senda vina kata na nanda concession se ID card concession sana ra ni ndra vang tak nanda passport ni viti ken bal balo kenda sanda list talmai menda sama I leo tal ni bonu viti
3: ken mamba lo kem rosi ni so mento na I lavo
2: io nda e ni nda sa kai viti sanda na sing ni sa kero sa do bona mba ki ni kero rita e mai Australia sa vata katalanga I viti sa so li talanga na nanda ID card menda apply taka nda bondo namba si be mamanga nanda I bondo bondo e sa tu talanga na be kai balala I so I chuko mai Australia sa vau di viti talichunga
3: Saya pun nunggu tarung balat anak kena isau, balat saya awal dia dua citizen telinga, nanti orang ngona. Gay tu kuni orang gay filter kau main dua anak kena form, sabar lewat form moy, awak sang gay tu kuni bangor tu, nak kena isau itu nung dulu makan dapat timu, mau nasau mau berdo, sang gay main tahu tu ani kau ya, umat ni u, saya ngaji ni biasa uma, main lawan lebu ya, pun nunggu taro ya.
2: Ia nangau naya, esau mikin kan di nunggu ya, esau mik. Kira wandonya talenga nangau nangori. Ia nangau nanggo sa seng ni sau mina dual citizenship. Kenda biya laku main dasa. Wambimbi e rau rau sarwir na tauritiko na Fiji passport. Oir na sau mambeka ngai. Vitu sanga bulu wada na vitu sanga bulu karua nandola. Sa rau ni proses taki na nora kerker mera sa leo ni wanua. Sa rau rau taksar na matintu. Ningan rewa kebo kaos. Nda sabi na katamenda le sumai. En dan le suma ia na bika sabara rota kain weekenda.
3: Io talivia uni umai rongo dan io kem rosa baka lengu mai Australia ken bambale asanto na baki le roti kokina.
2: Tau manda au bi na katanga mi na tukuna ni na zaka zaka vango o kenda saranga menda lakumai menda mai chiku kina menda raida. Singa rao menda na lakumai nda mai mbiuta vata nda mbiuta tu nda lako lius tali nda lius mai. En nda uyado kina iso na malum vei kenda nda sa singa vina kata menda na tosoya. E buna ya kero sabi ya lako nga mai kina me kero mai chiko me kero raida na zaka zaka. Elia busar na nonda erna wabu kiti kenda tui na bibu nua kenda sana vya lei chuko kina erna ndrewa tali tunga na zaka zaka kipa ka erna zaka zaka ngame rua se tolu na singa ndua na madhawa asa ndua chuko na bibu kewe ira na kanga ya kero sama idha kaba na ndua na itiku tiku wole ya kawe kirao na bonua kirao chuko kina na edha na ulumbu lumbu e rao tani lima na kilomita maina tau ni otavua Boleh kan dua nak kor, boleh kan ngawi kita. Erenda ulakom, lakom ikin rute lima siono ina bisinga meramai zakzaka relistale. Soli cikun nak kenra, erba kau bunduk mai nama taka. Kema misa wi buke cikun a, ni kema mi buke ir merda zakzaka, oir talenga erba buke kit rau mekiru toso. Ninda sana zakava chiko na menda vei bukei tiko na nanda ndu imbula ndundua. Oira era sana tangoma kikenda tale ngame ra vei buke na vei kainre nre. Sedhava nga enda na vina kata era nre. Dimbaleta ni nda sa vei raidi chiko na vei kalalai enda na zakava chiko. Esenga ni tos tos rawa rawa, tos tos nre nre. Ia... Mereka ngahenda sana rau ni kila, kita kahenda laku toko mai mendua toko na ilabu toko weekenda, enda gay mai tosoi cukup baka malu anda kaka sana dua sarna na bibu ke weekenda, bata ke na matin tu, sando labu tu, lebu na bibu ke, kita kahenda saat ke bu rawa, menda yado toko nendua na batang ini ngente, na matin tu saat tu serangan mena buke weekenda. Ya kebakaya na sini rau nindu na kai tu na sini rau talanga ni na buke kenda na matin tu menda na tosiliu
3: Oi, kena I mbalembale a me oira roto merto reida na proof beka ni no mudakada kai liu e ni oi kona ran rawata orto nangai vinakat merto buke ko mai kino
2: me batta kambe kana ni da kai mendo susu manu manu ke ka o sana na no mochi ko mo la ko mai mo mai susu manu manu sana ndo no vanu mo sana reida mo lisitaka ke ba kambe ka sana bia bia lim sanga vul ta kambe kana mbul makau se bidan onangai la ko na matini tu me batta kana tambani teitei se tambani susu manu manu orto sana roro sanga merto no mai da kada wat ke kumba terto sa reida ni o sa tu ya butta ka vake na sinra Orto no vivo que torto me sin dona kai se tu mo bandin din ta karao iko ni raonyo sa na raon ni raka
3: na va madal ta manda na levu ni ngele to zoko rosa to kena e lista ki se un robule ba kandua ngai ba katal nga kina na ite robo ka nga ta kena kan ro da kava na nom ro ti ngele
2: Sabina kwa lewe sivye chiko e ron raulim sanga vulna ya kanangele. Ya nangele ngo ka isenga ni rao ni teiba ki tau dhoko. Mbata e sona banua e sukusukura, e sona banua e vebatu batu. Iyo. Na banua e sa vebatu batu, e sa wakambaitaki me suskina me. Na banua e... nga kilo e mbamba era vambai me suskina mbulumakau. Na voni vanua e rao ni teivaki, e sa teivaki kina na ndovu. E rao tani tolu sanga vulkaruana eka na ndovu sa teio tina ngona ngoka. E waka talenga e sona vanua e sa teio chuko kina na kakan rao nrao me vataka na mileni, na cucumber, na beans, rock melon. Na ite ngoka e ndau kota mai viki rao na... na cash na quick cash eh merauni baleta nando e musu vaka embaki e na lomani embaki ngo e sengni ndo nei labo la koma e sanga e teiki no irana ka kanla ingo e teita lenga e rotini vida chukona e kana tavioka merauni batana e sona I voli ngo o kenda na tumai bala inda vaka walta ka na ndua na tanga tavioka na ngono ngo sa chukona walu sanga vulu nandola ndua na tanga eu coio ya na sona kalala e buke chiko na toso ni vikai vaka chiko na farm
3: Rovina dina na nom tala no ti me ngori baleta me vono levu e sa sauda dina viki me na kakana na ni rei ti mandanga na isa ni pai na piu me vono levu me volita ki veir na makete e runa ndola lima sanga bulu ya e volita ki veir na leni vanoa Ia, veki mam na teitei ani, ena rani ki mam wili tanga na ronan dola, ya na pai na piu lelebu, kou mai reitha tu na makete ngoi nandi suva, e a lima na dola tu. Kena imbala mbala ya, o kem rau sa, ndingi taka vina kasara ngana pa nuan rau mai teitei kina, bala eta ni sa tu ngo wakara rau veki mrau na kena makete lelebu ike, kena imbala mbala talanga ni, kem rau sa, baka sama taka pa vina kasara ngana mai, na nomun rau lako lako mai viti ni mbera ni onro gei lako mai.
2: Iyo, e senga ni rau rau ai, sona vi ka ki rau da kawa, e senga sara ni okoa ki rau na amaka, sona ngauna nda lutu, nda tudhake, nda lako, sona ngauna na ngauna e otiki na Winston go, e musu na ndovu, e leilai na tani, na senga ni chiko na yield ni ndovu baleta ni sotava na ngau nandrenre o Winston e rambale kitha na ndovu sarangait. Ia na vika ngau roni tukuna ni kipaka kenda sabi na kata menda na maitha kawa me da sabo kandunu I kenda saranga ni kango ke uvina kata mule itha kawa. Baleta kipaka o sana lako mai mendua vea lako mai bata kira o sana mai chiko sana singi rao ni leo staleani mingi me tawa yanga tu nda sabi na kata mai dakawa nda sabi chiko saranga menda dakawa ata kenda enanga iro ni kune kina na kena kae binaka
3: Go be bangole leo stalen baleta na tambana ni dhaka dhaka eh. Baleta na mbaki ni mbulan rosa atiko kina hiyo esomba kana tamata dhaka dhaka era dhaka dhaka e vitha sarmanda na kena levu ke gayon rau Tauri rabaka tapa na daka daka na atalanga na baka madala ukilani so era na biarongo dana boini kwa.
2: Yo e sandi nangoria me baka kenda kilada babinaka ni ke baka e so era daka daka tuku be kenda enda na binaka to menda na saumi rabaka binaka e so na be kala lai menda na daka ba me rauni rana tunde I tuku ke baka e rana singi saumi babinaka Rei de Bakwinaka and Rakataka and Ranalakanga Mai, the Katakantuna singer, Rasing the other main Karuni singer. Yabekirao, Kiro Sando Niro Bakaroni the Kazaka, Lakumai the Kazaka, a Solina men, Rele Tori Mine and Nonre Tikutiko Nabimataka, Ramai Solina Kenre Baksing a Levu, Solitalia and Kenre Munchi in a cabin in Bernard. Niotin vaccine 11 do talena radengo sarangai kau talena kavi mera kauina non retikotiko na vonua ki rautiko kina e lakonga vakanga una na nambasi ni ndovikau e senga ni lakobatakina na itubutubuni zakazaka kina lakolako ni mbasi vuna ngona randule kau mai kino ira rakaulistale yani sa Vaka roti tiko, vaka muri tiko na vaka rauni zaka zaka ngori, elibu vei rasa, rasa maru taka na nero vinga rabi ke na nero kawa itaka tiko na nonroma I zaka zaka. Rasa singi rao ni rambiuta na zaka zaka, ke vaka esona ngauna sando tukuniani, ni vaka zingu manda ni zaka zaka ngai tulina singa na mazo ngo. Sarasing rauni lako ndono vunu oira sana waraka ngana rasing ni dhaka dhaka merama I lako mai dhaka dhaka. Sa chiko talanga vira na vina numi mbata ni sa ngarabi vinaka chiko na nonra dhaka dhaka. Iviti talanga evoka I wase wase tu o kenda ke mami na tu iviti. Chiko saro oira na chiko I ra, chiko I loma, oira na rauti ratu. Ia oira na... Nina sa saumi chiko ndua na tin kalima na ndola ndua na singa e asa ndua na ilabo lebu I vichi. Sa kewa kamera dhaka dhaka madanga e tolu na singa e asa bataka ni wasa ngabulu kalima na ndola ndua na madhao. Sa ndua na vivu ke lebu munda rao ni wakasa mataka ni chiko talengana nonra ndu I wubale wa irana mai dhaka dhaka chungo. Iyo kira usa waka binmina katiko ni kira usa waka lungata ki chiko ni rumai tosoi chiko ndua na dhaka dhaka. Kero sawa sea tali chungana viva kalunga taikungo veira era lako chukumai mera mai dhaka dhaka.
3: Iyo ma, nubunro mei tau iabu ina deite ingore. Duana ka endando u lengkataka ukenda, na wanua menda tiko kina, nonda itiko tiko, watake na wai, nda sakila iviti na wanua nrenre, na wai, na liwa liwa, na kawaya, so na wanua esa e awa sara na kena e ato mai wikenda, ni onro tukuna ni onro, ke mro e awa mai tauni. Iyo, waka madala taka manda, na nomro itiko tiko, se tiko tiko waka thaba na mgonu nro e ato mai kina, duana pali binaka se kawaya mo tukuna mai wikenda.
2: Kiro ya domai na ngele kiro mai tawana e vida tiko na blok kiro chukina era sana sarangele lutu ni tukuni na ngele lutu kine mbalimbali o ira na vanga takatu sa uti na releaser la koyani ya ndo vira to na ngele ngo chiko talanga kina ndu na vale se chiko kina kine tauke ni ber ni kiro la komai sanga mai bolinga na valengo wana kene tauke ni berni lako merau ni kero na tawana kero wakawina kataka na valengo ni berni kero tawana na itiko tiko talenga nko kai chiko kina ndua na tombu ni wai nda kambia kandua na reservoir leilai rangunu chiko kina I rosanga vulka walu na vale vole katikirau we tikiwike kirau nda undola na wai wakarua ndua na madhawa every second day me bataka ndol na moniti song na tu city ndol na bukilulu oira keda na bebale valengo era solia lima na ndol ndo na vula me rasau makina na non rawai na non rawai o mbaleta ni chiku na niro na niro ngele na wai Ntiko ni raungele na wai, ki rau saale I rei dhiratou na tambana ni wai, ki rau kota dhake na ni rau kerekere, me rauni mai wakawina kataki na tumbu ni waingoka. Ia na ngau nongo, sa wakawina kataki chuku mandanga, ni wanua, wanua kira uchuku kino tawa enda uleanga wakalebu ina wai, ni wanua mamada. Ia ke mami ngunu wai chuku e toso wina kachuku na, na iburuburu ni wai e chuku ngo ina e tikutiko. Na liwa liwa e sese ngatale tunga ina ngau nongoka, sama ilako dhake na ni mami kerekere wana Prime Minister member letter na biuma ini liba liba sandu na bibo saki sa bakandonu chuko mai virtu na tambana ni infrastructure merao ni batike na FEA me sana tekevu me vakama ina ni mami liba liba me nas mbalete ni oke mami ke mami nandau teindovu sala koma ingo me sana ke mami na sengni souma indua na ni mami liba liba ke mami na souma ngana ni mami mita me vitu sanga bulu na ndola. Sala ko chiko na kena vivo saki ia nangonongo ke mami ndui vayanga taka ngana sola ke mami ndui volia nga ke mami vayanga taka. Senga soti ni I ke mami sena numa nangonongo me ke mami na wakayanga taka sona vikame mbaleta na kanliwa liwa ia nangona sana nga yadho maikina vivuke sana nga ivangule sona ni mami project me rauni vanga taki mbaleta ni sana lakumaina liwa liwa
3: iyo ndu wala ngana taro vitaronga mbaleta tiyo ngana ilavo ninda kilani ndana ngole meike ndana vinakata ngana ilavo kende vimeteo yavu Zaman bakal nampun iba kesala, kita bakal suara sambil lakumai.
2: Nampun iba kesala ni, kita bakal entah salah kumai, menda kau tu kita main nanda ilabo, sandu iba kita usarang abik kenda. Ia oyau nampun nampun mati kumbaleta ni entah sahju kena dual citizenship, kuni kau kita main ilabo, biu tak nanda ni dona kena cikina, nanda kau tu main kena bo, kumbaleta ni kangan nganrebi, memai tau iabo mande dona ka. Nandua na ka lebu ke wakai kau kitha maina ilabo nge me siang ni tau yabu indua na ka sana nga indua na lambo lebu e adhu mbaleta ni nda vi leva yaki e nda tuina kena vi mama na vi tambana itungo ni matani tu mbaleta na teitei se susu manu manu oira era vina katanga mera reitha ni sa tekivu chiko indua na ka mo tekivu takarawa e sana nga ilako mai na bibuke. E senga ni o mai wakareitaka na nomu ilavo ni ko lako mai biti, mokaya. O ia o elebu nungu ilavo, lako mai Australia, o kote kethe mai na ilavo ngo vitha na undolu, nrao na undolu. E senga, na mate ni tu e vina katanga o koya, me bukea na tamata e sa teki bu, sa bukei koya rao chiko. Ni kia na kautanga mai ndo na ilavo leilai, o iku se tamata kou kou a chiko roni mai dhaka dhaka wataki, ko vidha chiko na mungone, mai tau iabu na numu I teitei, se kakana raun rau, vidha mbeka na eka o sa dhakawa, o sa tekivu, sa reitha ngana matinituni o sa tekivu rawa, o lako ina tambana ndondo no vinakata, me bukeiko, ena bukeiko koya. E senga ni vinakata na matintu, mai waka reitaka chiko na numu ilavo, ni o tamata ilavo lebu, o mai saki taka chiko na numu ilavo senga. E vina katanga na matentu, na tamata indau zaka zaka, sa ambito vina ka na nomu I tuba tuba, na kango iku vina kata mo zakawa, e na zaka zaka watke iku na matentu.
3: Naka. Iyo, ndua na I vosa vosa, awarongo za nungu lako me hiviti ndo na ngone ya, ngai taronga, ngai tukuna me ndo na turangani balang, vangono na vosa okoya. How do you make a million in Fiji? Wasarango kito, we don't know. How do you make a million? Gaituko no koebe kito. You bring 2 million, you spend 1 million, and you take 1 million back. Vayano nevasawasa. Iyo, okito ulasa ve kito, eh? Iyo, ya, waka melotia, umbaleta. No nevasawasa mia, waka misakila tuko, ena nonde ito, wana kaiviti, eh? Nyo kenda, nindua sama ito, ya, wango. Menda sa vina kata saranga menda kerea na ilavo menda lako kina nda lai kere kere adha kono mui waka sala baleta na nonda itopo waka viti nindua e lako mai menda sa raiva nenda sa tau yavu nda sa atosu waka vinaka sarana numani sa tuwe kenda na ilavo Io, dava manda no mui vaka sala me mbala tana tikina ngo.
2: Na nungu iwa na nungu iwa kasala nyo kenda kenda ngai nda bako wekani. Nda bako wekani nda bina kata menda bibuke. Ia kiba kai sa chuko mai na num no sala ko mai mo na numa chuko mai mo sana mai teitei mo na numa chuko ngori na numu inakinaki oiko. Mo kunyo lako mai mo nge mindren rava kitu imuri. Na biwe kani erna lako ngama erna mai kerkere sa chuko nga sar nga vi kenda yandundua me nandundunu me dana tukuna ke ubina kata me usulewe kongo vaka vaka taka. Vaka vaka vida nandua na singa seru na singa onange sulewe kona kai ko vina kata. Menda sa tobo le talenga o kenda menda suli andua na ibakarau ve irna nanda me rabuli talenga kino irani kaya ve kaya nda tau kena senda kautamai esini lako ale mai. Nda mbuna taka, nda vaka vaka taka nandua na ngauna, nda sala kuma ingome, nda mai vaka yang ataka iwiti, o ira talenga merna kilachiko, ni kango e vaka vaka taki, mbuna taki mai.
3: Naka, nasar vaka lebu? Iyo, sa tali itaka dina na nondarvitala noa maana mbo inikuwa, kena yoti yoti wala nga ke waka endua na ka o mbimbi mandanga o ngandreva mo tukuna veira na varronti o mai o kere wala nga mo mai wasea veikenda boi ni kua
2: o vina katanga mo wasea ni veikemu ni sawa nda maitiko tale nanda vanua e sa katotoka ni nda maitiko menda vibuke menda taravake na nanda vanua o irana nanda era tungo e rangandreva tu na veibuke na matentu e ngandreva nanda veibuke ni nda sa chiku mai vanu atani e nda sa chiku nandu atali ne vakatangi ngende nimbula e nda tiku vaka vinaka na nanda e kava kai lavo e nda sa reida na visau e adu tu mai na vanu atani ni nda lesu mai e nda na mai veibuke sa ravaka levo ve irana vekanda ni nda sa reida mai na mbula ni visau. Enda na mai bukeira me na reida talenga na vika vivinaka kenda sa reida tumai.
3: Io vinak sarva kalevu ma.

0: are still around and they are letting us know they have a message for us. Sometimes it comes in the dream form. In this story, it is about a village in the province of Bar where many people were buried alive due to a serious landslide. Actually, a deaf woman heard or sensed the terrible rumbling on the hillside, but no one believed her because she was deaf. In this village, it is believed that the mysterious noises that can be heard are the spirits of those villagers buried many years ago. You can search all you like, but no one has ever found the source of these noises. Whanakavili?
1: Rongo non ratangi aso na mate. Era sambuluboli na kenda maliwa e na visinga na elondra. Na wekandra, era samate ani. Eranda umai sikobi kenta mbekali karabia mai tukuna tiko enduana ka. Se eratangi ni kerebe ibuke kapakabuna me sokunu na yalo e na lebu ni rere kapakabuna menduri na vuti ni angomu. Ia veira e so erana sa umai hiyo ni rapakambauta ni pakakina. Ia veira na kena erasenga ni pakambauta me elasa se vei taro ongo. Veire e so erasana sotaba na veika vakarerebaki, vaka ongori, eranandua bata ni resembula bolinga o ira na mate, ena kenda maliwa na boni mate. E so na esenga nindua bata ni resembula bolina mate, ena kenda maliwa na mbula, me adoba, ena ngone rasarongoda kina, na italanoa se sotaba sara, e sona i vakandina dinataka vakatagira ia ena ruku ni veiulu ni vanua verekei koroni anitu e lautoka e se rongo tikunga na ndomondra na mate ke na nondra tangi aso ni kere veivuke me vakaira vakandina dinataka na kena lewa ni koro ongori na ndomu ni tangi aso ni kere mbula na lewa ni koro karambuluti vakayau yau maina sisi ningele ena walusungu vulkarua na yamba kisaoti ena itala no wakaloloma ni sisi ningele e rakaya nindusi mandanga na marama na ndalinga wara irongoda na kena savonga na bondungu ni sisi ningele maina ulu nivanua kakauta vata sombu yaini na viva tulelevu ena nonda savaka dhodo ngingi sombu. Ia era wakawala taka na buo ni lewe ni koro na itukutuku ni kwaya na marama. Ongo ena nonra onga onga bolinga ena ngune angona kena vei singin ringi. Ia na buo nambalata ni rasenga ni pakambauta ni ndani lingabara na marama kwaya. Era kaya ni pakambauti ni yadho na lenga pakadhalaka kwaya. Ena mbongi lebu na ikarua sanga bulu karua ni Februari tinikadhiwa tulufukandua. Ena ngauna e katiki kasisi kina endua na tiki ningele libu maina ulu nivonua umbati lamu elautoka na kena italanoa e taurirawa maibire erasavu etimbula ena sisi ningele ongori erakaya ni vakabuna na sisi ningele ena taumbin ni uda kamada warua na kena ndende kasalabata kena dhangi kaukaua. Ena ngauna sa sisi kina sa senga ni wakambula endua na ka endua numaka kambuluta taudoko oka kina na koro makawa o na nganga koira ngana lewe ni lotu era towa ambula rupeni sau leva ni kumbu keliva elombau karatua angai wakasangara endua tale na tiki nipanua mera tou tau abu tale kina ena sana katigo ni kuwa meo ambadha. Na lube isau o bilia mero kuwa, o onso lukwa paa, katura ni korotigo ni kuwa e ambadha. Entambe koto na korongo na ruku ni veyuli vanua kakile ilibu na tule ita. Karaute ni tinika ono na mita mena korolibu o lautoka, karaute ni tolu na kilomita na koro makawa kambuluti koto ena sisi ningele ena nganga. Angai maisudu orokoua ena korobo ongo o ambadha ia enda utala na otaka vii kwe otamana na lenga baka dhalka ayado ena February ni tini kadiwa tolusulukandua ena ngauna saa tumbu dhake buliki na okoya. Ayado na sisingele goya ena mbongi lebu ndonu maka endua na dhangi lamba kapaka rusava kandua na koro makawa o na nganga. Oira touna buwetimbula e waka kina na nungu itumbu tumbu turanga era towa lutu koto ena lome ni ndua na wakata seikeli karambale kina na vitol ni kaulelevu karabaka mbamba ano edhake karangai mbikai yani ena watu lelevu maina ulivonua siwi ana ruwana nrao na lewe ni koro era mate ya sisi ningele waka ndomo mulongo kase ndarongo za tiku ngana ndomo ni vivosaki kena tangi ena koro makawa ena ngaunongo nda wiyadha waka lebu ngoo kebaka ndambe wele wele itaundua toka ena koro makawa ekaya. Ia ena ngauna ngoo ekaya orokuwa ni sona ngauna sarongo bole kasara na yasa ni koro na ndo mwanra kena tangi. Waka mbimbi ena mata-mata ni koro ndo numaka ndua na wabuki kapaka raudhuruma ayani na lomi ni koro. Ni yoti ndua na vitalanoa na irokuwa ama ni waka ndonua kina tambane ni nailalakai mesikoba na koro makawa ona nganga kapi itamba talenga. Ipaka ritaka talenga waisele muatini yang baki tulus buka rua endua na lewe ni koro ka baka tomani ena ilako lakongo ay talanoa ni nonro rongo thamai veira na nonra ngase membaleta na ndomo ni veibosaki kena tangi e aso ni kerembula kebaka o ngoleta undua kina banua e muluti koto kina na koro makawa kona rongo thamai baka indina na ndomo ni vosa-vosa kena tangi kere-kere veibuke akaya. Ini o tiko taundu ekea ona rongoda na ndomo ni bibosa ki eliu ya kebaka ona wakusakusa eni mola kirai ona senga ni rai vendua. Enanga ona etarungi kina se omba usotaba na ndre kakaya mebaka ongo tobole amanda mongole taundua kikea konanga ibaka ndine ndine taka ni kautukuna itigongo. Kirewa sasanga dhake, yani baka malua, ni adhambe ungoe na vangauna me vakere na idhengu ni inisega ni nama kina adhambe dhake ma yesu tabikoya. Ia, kebakaya ngandrebi me talano taki baka matata nandina, ia me taraisara na mawe ni bako, me ndarawa ni taudho nikila nandina ni tutuku. Ena lomo ni koro maka ungo, ela urai nira mbika no na viva tulilebu era satu elome ni koro e sona yabu ni vale kapaka matata bina kasara ni nakena yabu ena lome ni koro era mbula kina na vivu ni mbaka lelebu kapaka rurunga koto na lome ni koro apaka nomundi kathuru yani apaka maliwa na lome ni dhangi mundre vinaka kapakilai na apaka dhiro lome ni vika era sotaba na leo ni koro ena mbongi kayadhu kina na baka thalaka baka lolomo kwa ya abaka reitaka talenga endu na keli I keli tautau bata ni kena aratua ndabu no kina lewe tolu kabuwe timbula buki baka kina ulibonua umuotani kandusia na ulibonua umbatilamu kabaka takila toka na bonua eles sisi kina kachiro sombu na era na eraka baka ndua na koro ona nganga kila baka thaba li na mbongi lebu kayadha kina na lengo ngo anondra uwelewelei saranga na leo ni koro ekaya kumuwa tini maina italanoa rongo dhirawa ni arongoza na pandungu ni sisi ningele ndua na marama ndali ngabara ni ra zaromba sombu maya na uli wanua sarongoza rao na ndali ngabara ia era baga titinga karao ni rongo dha binaka. Lebu beira na leo ni koro kawaka kina na ngwane lai era mbuluti mbula mbula ena sisi ningele baga ndomu mbula ngo. Kaya okwe ni ndua na indavo ndavo kaukaua ya sendau laura itu eliu kambulu koto ena vi mama ia era nangauna ngo esa senga ni laura ena ngauna isikobikina na vanua iti okina. Ipaka ndita katalenga kumuati ni kere ni kebaka ngole taundua kina koro makawa wea I rawa ni rongoda na ndomo ni bibuke ke na tangi kao na wakila na sokunu ni angomu e na lebu ni rere ke waka o lala tiko waka yalo kasenga ni waka rawa o takitiko. E liu e rongo nga mai na koromakawa na vitala noa ke na tangi I ongo e sa toso bole ka mai kina yasa ni koro. E ravagandeitaka talenga na leo ni koro ni ndomo ni vitala noa ke na tangi ni se rongo bole ka e na yasa ni koro. E pakambauti ni ravia tukuna tiko e ndua na ka ia ke mamisenga ni kila se dhava e mbaleta mbeka na nonramate. E raka e tiko e loma ni asana omba na koromakao o na nganga ia na kena korovou ni kua o ambadha.

有心仍来点关心，关注近况。放心仍承受得起，虽已受创。其实我即使

进空虚，总会面对。放心，无涯岸漆黑，总会渐退。无论当天撕得我心多。

Down your fist.

0: Ya, oleh matanga ngā tātupo karame whaapitofo I mole aso tina I le nei. I le nei aso aso se furu le nei o me. Pia o nga whaafonga. Ia e tele lava I a talafo I a avatu. I le mā prokarame I le nei. Waveau. Ai... O le tele fo ia o mea o le a whasalalaua tui lungi o le ea. E whai ia mamalo lo I ni pese fo I e whapitoa mo le aso tina. Ia wa kasi nye aso tele. Wau kei lo ina fo I elea ia se. Elea ia se a inga e le o sauni le. Ile ne iaso. Ia wa e pe fo ringa mai o le aso tina sa... I lava I kemi o kako I Samoa tātou te le I o ese mai ma Samoa. Pei a ngā o tangata mātutua sa alatou kaumafai e wha ola ola mai a le saunga o le aso whapitoa mo tina. Ia wae. Se iwa ngā ia a inga wai e o loo. Le leil ka mau a inga ngā wai kambi. Ia ka ke whaalongo aku ngā wai kambi ia. O ka u whai maise. Ia e le engi papa kiu sa whai ngā wai kambi. Ngā mō mō umu ma mea ai me e whai whaapitoa mō aso I o tina I ngā wai kambi. Ia ukele I whaalongo fo iau se akso ka mā I ngā. I ngā vai kaimi sā kai ai sā. O kusa o leo ki kāla ngō āku I le vai kaimi ole. Ole, kasi iwa ongo se furu. Ia ele ke rea a whai ai ai ase me whai ia po se kama i pua ala I titi ase I tūlou. Ia. A leo ngā fō I a peo se mea ai e sea sea ai e il sap sui sa sea sea ai sap sui tanga tai la aso. Ia ai ai lor sap sui o ngolongo winga ka umai ngā I ai le mea whapikoa le ewa. Wa o o I ai ia. Ia lalangi ngā fō I vai taimi I a po o fō I sa mo. Ia o ngā fuka ai loa muri muri ai la ia lea kei mea whai ia. Ia le mea ai wo whai kāle ngoanga ia. Ia ngai loai lea, ia o le aso lea, o le aso ki ngā. Ia whai fo I sa ia ingi aso tamā ngā vai kemi ia kakele o mangkua ika ia. A o mea ngei o aso whāngau. Ia kasi ngā mea. Ke lea I ngā. E rakua le aso whāngau. Ke aku le aso ngā ka whāngau ika ika e. Ele ia ma se mea whaarongo kufua pe o sausese e ma se mea alofa pe. Io. Le ai ma se si ngā vai taimi whaale le e popole I ai pe taipei o ngei aso. E kirikira ngā ka po awhea le aso e taunu mai le aso na whanau ai. Ian kirikiro le pe I eise si o le ainga e se. E sau e amai se whamangu ianga.
1: Wa aera e le te leo le so inga a le olanga. Pe I ona e ta oa whape oa so ye le iengi celebrations. Pe a ye le teimi ni tato tupu tupu ae I tato. I nei mea whape oa so tina oa so tamā. Pa wana ne ye celebration e fai o le mele o le Christmas. Ya a fai fai zas fanga. Ya a ma wale le meto sa me o le mea pose sopo me e a ai umai le ainga. Ya o le celebration nga o le ngā as fanga. Si va ngai pe a ko ai lo a ngi fai ngā ai. Pe a fai se fa apoi ponga se a inga I le ngō, wā.
0: Kenga.
1: I tutonu o le ngō. Ia, ai le I o ese mai ma Samoa. Ole la le olanga le sa tupu tupu foi. Ele papea ya sa tau. Oh mana ya le olanga le ai ina wata tau ese mai mazabo. O mai lo mo ya tunu nei fafo. E motua ese a tele yo mau celebration fai ele wata vai wo fai le so tina fai le so tama o aso fana. O aso na te tele fa pitua ye le tele o. Ya ele ngata na ole Christmas ni male afoi. Male tau sangfo al sambo. Ya se manga na la male aso sao tamaiti. Ah. Ele sao tamaiti le aso lot lot tamaiti. Ya pole po ole aso fe ifa pito mo ole lo komunio ele kale sia katoliko. Paula na o me fe ai sa celebrate tato. It's out so light. I'll violate yelly swing a lay. I know for lama, my father yelly lays a sing a lay. He always am one never time, but my day, so. Le saulo tongue, I'll saulo to wife, I'll lay. To foul, my don't love it, my dear, don't be to know. For I love you in a vea. Pele mapo o pele me vei meu mo pinge o le life nga le sai ai ia tu plan al vai sai mina le o nos fun fis fun o mai lo le valus fun wa ele suinga wa matana e vai ia tu suinga e i tu son la va sa mo ai ia e la ta tu tu po ai e se ale le pada ye free ya
0: yeah
1: sa lo to a fa perta ite ole life ale ele il one misi tu you know wa o ese lo masamo ye sa sai roi ele na sa mo le tu no ye tu no tu tele ye fa
0: ya nga sa I ola I ya macho I asola o kala ikiki an. E sa ia irale po a ke le, e sa faa faa faa ma, etka ma I pua a o la ikiki. Ia. E fie fie ala ala ia lesi o po finge. E faa faa ngale pua a. Ia alu lea onga, ia sa uloa, ia. E sa wani wani mai hoi pua a wa u mai, ia. Ma ise fasi po po vale le ame. O ke le ala al pua. Ia. O mōrara me whale wā alu solo le pua a whale wale e ngofo mai le whale. Ia. E me fōringa mai wai wale lava oilo a le pua a le lava le mea ai e maua mai I le whale. Ia wa kaulonga alu e savali su e le mea. Mako fiwe su e le pua. Ai maua mai o le whale o le si wai anga ka o le. Ai o mai ka mai ki ka umai I ni amaku solo. Pe ya ko poa la ya mo ke le poa pe ya ko poa la la ka ki e du bol falo la woli la inga I leonge ka ma ya o leonge ya ka ke ya ke mo ko ko ya ya sa o poa e sa wa la ya e sa wa ma ka inga le o gal poa Ya, mulai isa ka be final ngal fa kai ka yo am.
1: Happy.
0: Ya bo pel po wo fanga a.
1: Bo oba, o la po.
0: Ha bo ke de fo po wo mau nu. Ya fa mai ne. Ya se vai ai. Se vai vai na wo mo mala ko nga ka longa. Nga ai el po. Ya ala kula ya ile ya ile sia uso makua ngama fa sei fali mai la ya la konga kalonga ya ile ngi konga kalo yo na me nga pupu fa mi ziru ki ala ya I mamo me o ka amu ale mase kal wa ga na fa ya lo prani lo ya Pasingo baila. Nga baila ia le e kokongi ia mea nganga. Nganga ai el pua. Teitulo. Ya wo fi wo. Ya le masi ko ngaka lo. Nga ko ngaka mu ba. Ya le ai mai ele ai mangi be o ai ele po. Fi fi la le po ai le ba o fa le ba pa lang. La la nga le ba pa lang ile. Ya. Ya wo pe si si me ya le ala ku ga me ya le ai fo ba me ya o solo le po wa lu ese ko mal ko fungu ya o longo winga ya bo pure le skak ya
1: sa yele lu lu so nga ku pe ale pe a fa ka wele ma ko ticket ma ko edel si ba kusi lulu akanga nga kupe ya nga ke no er ko ai ya mai lo la ya ma ko lo la ya ma ko maka maka di ai ke bo ma mai ai la wi fo le lulu o la ticket la ma lo ma ko fi fi la sa nga de po ka wa de si fa sa fa fa lo tina o mo wal ma ko be ai ma ko ai mai ngol ka mai fa fa Lai mak kong wal kembali. Oleh faham, yang mak kong lola iya le mak. Oh kasing ni kang mak kong mai ka faham aje. Lepongah le so ngaku pengah siapa alipe. Aje wa mak kong aku lo faham ngah lo mak kong fasa pengi desa leinoi oisamu le ngambali oisamu.
0: Saito.
1: Ngah.
0: Kamu le. Saito.
1: Le ngonga le pa fai mo ma ko fai ngo lo le e la pa le ani mai la mai le pa e mo e la ko kong fo ale le kai kai mo e fa fo pa a fai de kanga me e la ku pa su su nga le me le le pai pa e ka e le ale pai le pa ya so a ka ba ka ka e le fo lo ko ya ba pa fa ale le o ka e le e ka e le ko mo e mo e fa la kong ko fa Ale, maga vakwele siyafi. Fa, ku, samwal mangongi mwembe mpwa, fa ale laika wa. Ya, ay mamoe mailo, ya lisi, ya lisi keyo, ufa imba, ya boi ke alu nunga. Alu, pwe alu, o, epa, ipi ringi, ala ukalpo, ufa. Fako isef, maila, ala fele, ufa. Ala, ola, ankola nga, ala kungi usila. Lesola nga ole kuso ole umula fayole ole umwe amanyi sida mani me fayele le mako ainga vale le vale la sa le po a ole ikala lo anko fa ale fa mayele ka nga moy ka ngol fa le po mo folo ma ba fayi ka ele ka ka nga e bakula en france anga fa nga isi a ko le vai ya so ke le kere kai kai o walu e ol falol mi fe ale o le mea e mo yo le mea ona ai kwa pe ya le ka nga ka fa ale a o nga fa la ka nga me e lo al po wa kim la kim nga lu le lu le le le la au le ka o fe le wa ko o lu fa la lo ka nga me e u mo ya po nga o of ale Ai ka kikia o mo ka nga.
0: E lo pela ku ka male vale ai lunga o mo le.
1: Er mi sia io si me ngo vo pe.
0: Ya.

0: Ya, mō re maua ingo o whaipese ia. Whaiso i singa lewa o pese a whaipese ia ngā whaarongorongo ia i sā moa i lawa i kain. Ia uale... A uale maua ni ngai vai kain. Ia. E a fo ie e iaile... Iaile... Iaile kala... Unga e le i umale le i ngā ka whai kaua le i kala le kāka i a Asuria. Kāka i e o mai mai i nuu le o Asuria. Aso la i kāko whaalongo i vai keimi i o ku mai i a i a nuu le o Asuria. O la tou ne i sa la kou Ka ko kele ia ia tangata whai o le 10 tribes whaalela i sala elu. Ngā awe e sea mai ngai o lato, ia lato whanua, ia ma ele ele sanu nofo ai. Wa te min ngā ua, ua o e sea i sala elu o e se fo ia iu taia. Ia. Ae peila o tangata la i a Asuria sa fiola mai e nawai tei. O la tau ia sa o maoso whai le vaenga ngi le 10 tribes le a Isarae. Ke le anga o oso whai e la tau te whaalongolongo po o ai nisi e o mai mangitala whaalele ka umai a mea la o wa i le tasi leo le tu a i ngā isala elu le ngofo i lea o whaalongo kere ngi mea whaai e ta mau a i ngā o lai mauai ia o ngā alu lo fo i leo lo sfa i ngā lawari ia Asuria i ngā ia manko Asuria i ngā vai kaimi o o longolongo a kala o nuu nei o Asuria.
1: O ai le lato taitai, po le tupo na mai tei.
0: Sa kupu ai, e kele kupu ala vaenga, kele ala kou tupu sa iai. E le kupu nga ingo ia Asenapa, fa Samoa. O whapalangi o ingo ala vaenga ia. Ya ka ko kam fai e liu fa fa sa mo e ke viu e ka usu e po le ale fa sa mo e va liu ye e ai la le ringa as snowball po ye ye fa ingole ya asenap ye ai le ringa o sangi divi e leila kai fai ngo fie sangi divi no e fai ngo e le fai ngo le fa pelkangi o langa ingoa. Ya. Yeah. Ai la le si kupulanga ole kupul ai ngalanga. Au wangalo nge ikale ngole. Ole ai ngalanga ku sai lipa pe ongole afa io.
1: Kupu
0: e maua mai. Ye. Ya. Ai o ingala vai i Asuria. Ya, Asuria la i ngā vai kaimi. Kuso, o ngu ufa ai e la vea kua ia. Ia le ngu ufa alele le ngā alu ia ia. Ia le, le ngā sola ia ia, ia le kama wha alele o yonga. Yonga. Yanga follow le. Yanga follow le ingo wa sola. Ah.
1: Yeah.
0: Fa ye le ku ai alu inga kala i ngai i le ngunga le ingo nge ya mosu vai ke min ngai. A o. Sa ye ale ingo sa ingo ai ale. Ya. Ai nga fa ile ye alu inga kala ya a la ku wo so kongol va fa ngo kala li sia wori inga nga o fa ngo. Ah. Ya le oso mai lo le afa Yeah.

0: mo yang ngofolola afa me va su e ngeile me e avo ye e asu e se aile me mo le samile o ala ku le liu o le va ah ya e su e ku dunga le ska poring o la mo e fa pu o ka mo yonga no mo me afa me no me ala wila ya kogi maleringa kogi maleringa ila lo e lo po yanga Ya la la sa wa ka yo ya yong of a bio o solo mai o le nga mang nga o mai ya ya ya le ma ko ya le ma ko lo ku o ke a lui e ka la il ka la le oi ya a le o solo mai il ko va ya nga ya u lo la uri a kong ila lo ka mo yong nga nga nga follow ai le Coca-Cola la fa manga por cola. Ya. Ya gala duro le ya. A ver ya ya yonga yuka. Pa pemeri a facinga ele. Pi facinga fa ong ong ol king ole ri le. Ya duro lua yuka ya gala duro ilo le inga ile. Ele nguna. Ya duro kala ya yola o mele mala ya la ko. Yo, ya ole ngu fo la nga nga. Ba ke mi kongu ya nga o le kupulo.
1: Epkanes.
0: Ba le yo sangelipi.
1: Sangelipi.
0: Oi le ko tikia. Ele i ba ele o ba ke mi nga o sangelipi. Ko tikia o ku ba ke mi o sangelipi. E ida le kupunga i luma malopo a senapanga. Ya. Ala. Ole malo si o kupunga asenaka asenapa ya ngalua dua ya umma fo ilonga ya malo si ya so so o ilola ya le mo mai dole ya ya le ya la kulo ya ya el kamale o sangelifi ya o ya la nga o le kupmul muri langa Sangi livi de kup muri anga laku inga o ia la nga nga laku avaku la nga vae nga kempa ku lesi ku a ya ala kemp mai ya isala elu lesi ku pe ya se au vai va le le sa a sa ba ya mala mai fol ka ya ke ke isala elu mala mai fol ka ya la bo fol la mai ya ya fika fika ai vo ya
1: sangi
0: livi a sangi livi Ya sola lo sangenif. Ya ave maya, ave malkala kal konga ka isala elu. Ya. Ah, mako kilo kilo kwa. Ine valua po olai. Ole angelu le, ku male peru wafi. Ya ku le sasau ole alu ole peru wai lo kwa le afi vale. Ya ala mala mai fol kai o la mo fol la mai ya fika fika ai fo ya asuri ya la la wo o kurole ya ya u fi o su ya ya ya sangi livio bo sola sangi liv o le ku mul muli la nga nga ya o ya nga nga nga na umalo ya nga umalo male
1: Malosio
0: Asuria. Malosio Asuria. Ya, umbangi la Malosio Asuria. My lola male vanga for a papel near wo, Malosi, my foila papel near ku, my nava came. Yo, my lo papel near my lawyer, take over lawyer Asuria. Ya, wa, ese gaila ya, kaka ya Asuria. Eo ese asu dia mo makwa ko kele foi kaka ia tribe ai vo ia a isala elu ya wala kila le vainga nga wa e kilo kilo aku ia le vainga ile si ku vainga yo o ka alo mai le mai ko ka siar kak mal per wa fila ya du ya ya Ya linga la ya. Ya le la wa ka fa ro nge su su enga me sa fai cha kupu na so a fa su su enga ya. e fa pea o ole ole ole o kun o le vaenga ia asuria o kulo camp mai le si ku vai a ia malam malo ese malam mal ka ia a se ia mangola a camp le a o kulo ese au kau ko kile ia fika fika a ia e kau kau fieng ia so fa ai e fa ku ku fa le ie a fai uma fai me ai ai ai ia o fo ilal ke mi e la sa un ye yo kau ia e kau an o isi a ngo fo fo isi ia lu ia lang a fa mai ia e de kala ka fa lo ngi mai e kasia le po nga ku wa le angelu nga kasia la angelu mal peru ai fioki uma ia mali ni uma ia fika fika a asuri ia ai alu mai mo su nga ia ai ke iu ia ai fu ia mau ai ia me fu ia o ponga ai vi o tanga cha fa ai inga kongu le me sa kupo i me ia sola a ia ko yo ala u eskave a la u la fringo la u ri kamanga su yo eli solo ya palpala vale le su e ponga ivio ya ailanga mau ngi ponga ivi mai nga vai kai ya su e la ya le ya mau ai ya meu o fa mai sa mau fio ki ai changa ta ya nga la o fa mai fo ife avia ye mere yo isum pe a ke le fa mai e o meanga e la fe ave ia via fa mai nga mo isum ya nga langa o me langa nga ku po inga i
1: sa su nga le nga ma wala o ba nga nga archaeologist i po nga i vi ya nga ma wai o fa mai nga mali di uma o se mea pia o se mea ai ya.
0: Ia ka o kalanga.
1: Nga ai ai.
0: Sa su e pe fa maka e o se mea ai fa e nga poison.
1: Yeah.
0: O poison uma ai ya le ko ke le fika fika. Ia po le mea ia o le mea la vai mafua i mea fa i e o a fo i e o fa mai. E avatu e mo mangu. E mea ola nga o isumu. E peia o isumu o le mea piko. I siliang mo kusi e le lima pe afa pe. E ko kelinga ka e feokji mai i se mea sa fai e se. Se polea se mea faalele nga. E oaku e le ko kele o tangata. Ai ke ingo wo kupu o ise fa mai mai nga e lua me a le o le poison ia o longo wingo se fa mai e mafua mai se a bako se kangaka ia unga spread lola ia le inga
1: e o wale le o e ka o e ke fa mai e fe e mingi isum e man tuo le va a le meli de sa po le va ya soi lea ke a kungei lea le meli lea nga fe alua i le le wa ma wa fa ma ile ole hanta ba ole le ya fo le ngol fa ma ole ya fo yo le
0: on henna henna virus
1: hanta virus
0: ole melinga le sa fe wa i oi
1: ko feeling ko nga i sa family card wa le o i Europa fo i nga i sen ka milo i nga i aku ngonga e fa apela wa ko kolu kanka wa mali li wai a lea la wa ave le meli a nga i o i na le ingo le moku nga e nga wa ave i ai Canary Island
0: or Canary
1: Canary Island nga wa ave i ni pa o nga o lae ma nga o fa alele i maru pui pui a a wonge is spreading a le hanta virus e ma fuwa ma fai menge i sumu ai fai mai ya ya ka ka fa ai fo mai man lai ko ko lungo va o se ole fa mai e al va ku ka ka sai ko ko penga o i mo meo fa ai o forest po i me fa ai o fa ko anga me ala sa e mo wai me yo isum wa me nge yo o fa nga le o isumu la ki spreading ale fa mai le le hanta virus peka yangi ona wa mo wai le va e nga o ko nga o ka nga ka lo nga va ala wa ma mai ye ya o ko ko lo ma le ya ala la ka mo fa i wa e ye ka nga nga nga o ese nga nga ka mo po e uno po e nga nga o ese nga ka nga ko ngo la la ka mo fa i su e pe ko e mo mo ka nga nga e isolate ya la ko fa ya la ko test I ke wang wa spread ai le fa mai ai le ia le ka ofi pe I lo le va se I ma wa ko wa de kai ni nge ye lo ye se vai la fa la au po se vai la au fa le le I fo I ai le han che mas o le ala a ve le o le va ai oi I pe fo I ngai Canary Island
0: Canary ya
1: yeah.
0: Canary Island ko so o moku lai ki fai e le kui ngā kai o
1: Apedic
0: ngā lea I o ngā kai o o le ngu uwhale le o Sepangia, Spain
1: yeah yeah mai o ke leo ka anka ke ka mai Sepangia yeah o ka anka mai o o leo Saing o ka anka mai o Europa au la o Amerika yeah I fai ma le Ah, le kau mai ngau fai kau ai le. Fa pela a fai au la kumu o yengi la kau ka ngā kawhi ai e ilungo le wha. Ia, o le wha fi kau li lea e pa oa ilungo le kumu e lau ke kau mawhai. E fai se a wala po aangi ngi a wala pui pui a fai ai e au mai e ia la kau ngā e fa pela ko okoru e a skadi e le sai ilungo le beti.
0: Oh.
1: Ya yeah, mangkuala le ya yeah, longo bingala o le malo a skadi e kam fai ba ai polase a wala e fe ai po a koinga vai la a me koi e ya vai ya ai e kakaunga ave sa wai kongo se ICU o longo inga wala ICU e maluru e fe ai se umala ko treatment
0: I was my LSE
1: cure at this stage.
0: Yeah, Wakale, yeah. Or Canary Island, you could say Nakai Kongua or Ulo Spain, Yeah, and I've got my eh. Wakale, you can't say, Pang, yep, or can't spang yolo. Yeah, Alu, oh, for if I come more langi, I alu, my. I also I le fa mai nga le First World War.
1: Le kawale Spanish flu.
0: Yeah, nga I umai fo I kuwa I nga nga
1: nga
0: nga se pangia vo
1: yo.
0: O la ko. A o le fa mai ya nga nga nga o ku fika fika wa o fika fika Amerika nga fo ko a o ku a le vai ke mi muri muri fa le le o le ka. E aku ya America join aku li kawa mo mo lalangi. Ngala nga join aku nga yai kanga ka ka America lo o a fia le va va le o le Lusitania. Le sa fanga e mo mo topido ai fo ia.
1: Sa
0: va mo lu a Siamangi. Sa ka fanga I nga nga kai o o ayalangi ya le va nga a o le va kuso o le va pese meli va le na yo ai ka ka fa ya o fen ka ya o le vesidi la si am ngi fa oi o a me a meli ka va o va a va ko ka ka fa ele se ka fa o ka le fa yo le mele fa yo le ka o le mele fa yo La me la inga wa kufu. La me wa ba ko I fuka ka. Ya. Na pomwa ye le Lusitania. Ya la la e mau e ka ka fase furu a Amerika la sa maliwa. Ya, on mea nga nga la inga oso Amerika waere, I oso Amerika ia I le kau mua nga la la. Ka a oso Amerika.
1: La e la kou ka wai wai Amerika.
0: O la kere voi a la kou.
1: La kere la kou si mo wose.
0: Ae ole ole o Amerika la inga o sa aungi ro la a. La amaya ya la ko fika fika I le kawa le join mai ai ngo wa la vea le va ale ile le pomua asia mangi sa oi oi ngai I kalange o Mexico sa oi nga fa ya la ko
1: training
0: la ko training a o I nga la nga ma fu mai le fa mai le le Spanish fulu le o ku malawari e o wala la wari o la wa mama ya la ko fika fika E ia la kofika fika wa mai, ia e pawal me laki ai. Onga o la e marupupu ia, ia kele o kangaka, lau kele o kangaka. Ma inga ole mea safai ele mea, safai ele training ale vayanga, ole mea ole koa fafa ale le lae. Lae fai ele kukole nginga. Ia nga lae o ese kua la ale vayanga. Ia la wawa la kouma ave lfa mai I fafu. Ya hulola ya le len ya la ko va ingai I Spain. O ingai Spain sa len la ya va ya Amerika nga va ko ya la fika fika.
1: Ya fa
0: pisia ko ya mal fa. Fa pisia ko ya mal fa ma ingai nga ma wa lo le ya le o le ingol Spanish flu. Ya.
1: Ay que qué mai o se pia se pa
0: que. Nunca que mai o le. Yo, ya agua, ya mangua, ya nga fai asi ko kele kuso le afal population la ka ko sa bonga.
1: La vea.
0: La la vea.
1: Ah.
0: Yo, wa la vea o kanga ka I pia. Ko kele ka ka pia, ko kele ho ia ya ka ka ma ko ai nga sa ngai a duoi ya la kang umai oi. Ngai vai moso. Pe ngai vai moso ngai ai le bang a fa el ngai nga po mang ali kasi lua kol fa e mang fa ngai ngai ngai el fa sa nga
1: ai fa sa kai ki le fa sa
0: ngai ya vai lai ku ko ngol fa sa kai ki ya o ngai e ku nga mau nga o kanga kanga maliu fa ma ai kang u mai nga ka ka kaka uma sa mauo maliliwa I kaulanga. Yo, ia nga. Ia ala u faingoa, ala ia lea. Ia ale fo ila u ka umangia I fo ila nga faa ma I fo, ale fo I ka ua I fo I. Ale fo I ala e la vea kua I malengo fo I se pangi.
1: Ai nga, lepo ila vea fo I.
0: Ia wakale ila, wakale ila la pole ale. Ora ale sa ove ala bolide ya ya
1: ki pa pe bai ko la velo se fa vai va pe spanish vai
0: ya bolide ya usi va fonga ka ku pe se ya fa malia ku la au se pang ya fa yo ko fa long long mai ya of so se fa mai ya ku pu le o so mai la langi ngei ola mo mo ka wa yo ko

0: lea ua tula I mali tatou teimi ua sefulu minute te ale tula e lua. I le nei fo I wawe au. Ia se I wha umahu pela ia. Ia I kala ia I le nuule o Asuria. Ia wa o nuule o Asuria I lawa I teimi tutono tuspa ia. Ah, lou lou wa talai. I le. I tele o kupu sa tutu mai I le nuule o Asuria. Ia e alu mai, alu mai, alu mai, sau au ngā tupulanga, mau ngā kupulanga. Nga ke I ala, ia leo wa whaiwhai, mālie kua ua. Ai, kusa o Asuria e ia vaikaimi. Kusa o ele ele umaia sa pūre Asuria I la vaikaimi. Mai, ele ele umai o le Mesopotamia. He kau o le Mesopotamia, ah. O aluakua ne pūlenga Asuria, sau mairunga ne mele iaia Ukraine, ne kaua ingeri kaua alusia ma Ukraine, sau aia I le Black Sea akoa, Black Sea akoa ngai la vea ai, ia sau aila iele I la loitake, uma ngai, ngai au kafa ole vai ole sile ole Black Sea umanga pule Asuria nga vai kai sawa ya pule umama male nu pa ia ako uma se ya lua kwa kaui o mela ai ai kupiko Ele mwhaianga le la vea ai ai kupiko wa langa, kasi ngā ngu'u e kere ngā o ia ngu'u la whaapea, e Asuria. Ah. Lau ke ilo inga loa ia kalaanga o ai kupiko ngā vai kaimi o ai kupiko le ngu'u o le lewa ia o ngā kū mai. Whaalele as a top. Le leva ia ngā kū mai o Aiko Piko. Ia. Mm. Ele ai ase ngū e mālosi mai loa, ele I whaape ele I o I Aiko Piko. Mālosi mai loa le pūle ngā le ngū. Ia. E ka kauanga o I o Aiko Piko wa lai lau ke I loa, ka mau a inga lai mauai o I Aiko Piko.
1: E o la e saire re a kamau a inga pe o e au mai a kupiko I lalo lako puleanga. Pulenga.
0: Pulenga. E o whako I lalo whalele po a umangi mea o lai maua I o manga o e o ma ave uma I mei o aulo wa o mei o aulo ma meo le siliva o le apa mea Ma isi mea ngā sa, o kupe ngā sa, sa whao ngā I vaikeimi ngā.
1: Currency ngā, yeso ia.
0: Iyo, o le currency ngā, o meo le aulo, a e o lala vaenga. A whaakau I a whaapele le vaenga. E whaakau au ngese, po e whaakau paunga. Ngi kau o ngi me mā ngā oi. A o la e whao ngā, ia. Whao ngā mō aulo, so a kau aulo ngā vai kaimi ai o mō kā lā ngā. Longo ingo o le siliva, yeah, longo ingo o mō siliva wha ai e.
1: Mō
0: coins. Mō coins. Ia, ma le mea ngā o le apa mea, ia. Ma le mea ngā leo, ma le kemi ngai le whao ngā I mō kā longa e whai eia, whai longa whai e. Me fo la nga sa fa nga ya kungu kele ye yaso la ele engi la ko kupe fa ai a o menga o aulo sidiva male apa me ye fu ponga la ele vaenga ya ya le mama fa o me fa ai ya ya fe mai vaenga ya e duo se fulu ya au ngese ya pole ale ko inga ka unga ka oia mo le ole am singal vai kai ya ol melanga sa fai ngula le Asuria sa oi I ai ku piko fo i a la ko purenga fo i ngau a kura i mai a i ngau a pa u lo la i la lo wa bo umma vo la ko malosi. Ai saua i lo ma le vanga i o papalungia. Papalungia la nganga so o mai ai. Ia, nga umma fo i la i ele o papalungia la ko. Umma ngau fau sia fo i e. Ia ai. Kauke o aku ia ere I se kaimi fo'i. I se si fo'i poka la me I a papelungia. I a ma umaro papelungia, asuria. Ia ae ole mea ngā sa kupu I kākai a asuria. Le mā losi sa I ai, ae umai fo. Le vai kemini ngai. Ia. Ua makua leiloa, kua leiloa. Ngā le pauare mele o iai, ngā sulu ia asuria inga ua. Ua umanga whangau mai Jesu, maliu Jesu, fia afe kausanga whalele. Fia afe kausanga kalu ngā maliu Jesu. Ia. Bo ese fo ia isi malo nga kumai. Asuria la nga vai kaimi ia ua. La la umaua ni mefaalele ua. Bo so sola solo nga I kangaka ia asuria. Bo kaka asuria bo so sola solo. La lafi solo. Mela e kauke maua ia ia kangaka asuria I vai kaimi ngai. Asuria I vai kemi ngai e o rea I aia kangaka asuria I ngai Australia. O rea I aia kangaka asuria I o I Georgia. Ia manko o Georgia kasi ngā ngu o rea e kokongo o rea e whaka milo milo ai le sami le a o le Dead Sea. Ngā ngofo I ngā ia kākanga. E ile si a inga kauka ua lea lae o nga sōsola I oi I Amerika mongo fwai ngai.
1: Lau Kardashians.
0: Lau whai ala kou pokalame TV fwai. Whai ala kou channel TV. Ia a lau Kardashians e o mai ai I kaka I a asuria I asola. Ia ngā la. Mea la ngā e. Sa o ifo ia ia ia le nuu o Pelkangia. Sa la tō pūlea ia nisi o ele ele ngā. Nga o ifo le ia ia kāka Pelkangia I ngā ia. Kele ngā lau ese mai ia kāngaka asuria mai ngā. Ave oi Pelkangia ku uai. Ia ia. A olesi ko kele olesi vaenga nga malanga I Amerika ma nofo ai ia o loo fai ai aia. Mai o la lava e la tau te tau ave inga lava ia le ingoa o Asuria. Eo o mai I nei vai taimi. Ia. Kere I rola pe le iroho po ua iese kaka Asuria o ngofo I Samoa. Ia e leise si o kākou e ilo. Pe o se kākā whālele e eisanga soktanga ma tangata Asuria. Ia, a la ua a luaku I Samoa pe ngofu aikua o tangata I a Asuria. Sa kele ai ngā o whakasi makaaka I a kau o le Yesidis. Kākai e Asuria ma kākai e siti so o lākounia I e. Sa su e solo e kāngaka take I ngā vai taimi. E re mā ngā oi kāngaka take I kākai ia. O ke lei lo la po le a kongun mea lai ngā le fia fia ia I tangatang ia. Ia oa ko ke lea kāngaka take ala tō ia pe o kāngaka musalemi vai kemi lāngai. Ya, au kangaka ia asuria ma. Ma kaka ia ia siris. Ya, wa ese fo ia la tau tau tonga la bo iai. Pe ia wa. Wa o la tau tau kunga fa alele ale. Ale orthodox. Pe ia o ngai le orthodox la ua o iai la tau. Ka pua iai. E o mai le i le teimil nei. Mole lei ole a kakula se kakuska ko pesele a ole ole kula ole tato chami u luos fulu minute che ai le tu la e lu ba ile nei va veo si mai la fa fonga ka kula se pese le wa fa fonga no fo yo ka ke sa mo

0: mawala to fana e po matu tua ai ona ole sila sila I fole tua ele I fa paoni sa va vale I tu la fondo ya fa ma po pongo de ona na no ole na ia fa manu ya I la to e u ya ina o matu tua ai na fa manu ya I e mawala to fana ma ola to fana fo I e fofoa, ma fofoa mai ai te e ka le sia I le lalolangi ato. E whātua tua le tau te iai. A, ia, te leilo a ieni si tina ai te sama iei te, te ilo e oi.
1: Oi, tina.
0: E le kuspa ia.
1: Ke.
0: O pau au kaka ia, oke, oke. Whanongo pea ia I. A fai ia e tau a o sara. Tau lua o aparamu, ia o hano, e sa peta ia e. E mua mua lava ia le, le ingo maria, le tina o Yesu.
1: Oh, ia, alanga o le. O ia sau mai I tina wha I e ia soa la e le kai kai whanga o Yesu.
0: Ia.
1: Ia. Ne tinga whalelele mafua mai ai a tangata Musalemi. O kenge whalele, laikiki a le leanga, ngā ave sarai. E wha ngofoi ia apera amo, ngowa I roe sarai le. Wo le whanau. Ngā, tenge ngā aikupito.
0: Ole au au na whan ngā sara.
1: Ole au au na whan ngā sara. Nga fa nga ma ile kamba nga o ye no la wangalo fo le ngol kamba
0: sama eli
1: le ngol kamba nga fa nga ma ya yo tipung nga o ta alap
0: oh
1: o ke le lola se o ke fie fesili se ka ka alap pa o fesili
0: pa te kawi
1: ya pe o isama eli mo ile le tupu anga o le latou race kaka yo ya awa o ke vai ya ye pe ai donga awa a fainga fanga mai le kenge le o le aikupiko a fainga o le mai le kenge le o le kenge fai fe awa sara o le kenge aikupiko. Yo longo ingo bolevanga yai kanga ka
0: Musalemi.
1: Ka le ai a o bolevanga mau unga yai kanga ka alapi o inga vai kai. Awa alapi umai ngo la wari ia. O le koi inga leo o losa aperam. O la alapi uma, o la ko uma o alapi. E le fa pe fa le le o la ko o ka ka isala elu mo ya o la ko nga ma fu ma ye le isala elu ai o ka nga ka alap o ba ele ia alap ele u ma yo alap ye yo
0: o le ma wa ma ye isa le nga sa u ya asudia
1: e
0: kaunga e connection ia.
1: Ia I fōi ia alwanga Asuria, Papelngia, Persia. Ia o I leikūre, il meleanga, Kanana. O ele ele uma ngā, o ele ele ngā o Alapi, kāka Alapi. Ia luakwa e ala iele I oi. I fe fōi I le alulei oi Afrika. Mela ia ia aikupiko. Yo, o mea umanga, o mea o ele umanga e lawe I ele a kaka alapi ngā vai kai. Yo, awae o kusa o kangaka ia, e ngongo fui mo fale ie.
0: Mo tensa.
1: Yo, mo tensa. I fie fie ala la kau e ngongo fui mei o ngofoanga ia.
0: Koafa.
1: Koafa fape ngā. Ia ua maa sangi ai fōi lāko. Maa o lāko wā lāia. O kā kauri e whālele.

0: Ling kaka, ling kaka, papae ping kaka, malosi kere le malosi le enga le va enga inga ah uso wa peyo ko inga kere lo po le alko inga sukalaki e fa singo ia ile le sukalaki ole dark chocolate ah. Le langu nga o kangaka ia a lapisa ia ia sola. Ia alanga ua kele ua fengofoa i makaka kangaka papae mailunga. Nga o maifo i kangaka papae ia mailunga o mailalo i nguula ia a lapi. A wala keiloa. O kaka a lapi ele nga kaka mai kele. A ole kele o le mole mole kamao a inga lai lalo o... Ole fonga fonga ongi ongi le ngongo foi dunga ya kaka alap ngala la inga o mai kaka pa e i yo mai kaka pa e u mangala ko i lole me e ka ngo fai e su e ile e kama o ainga lai lalo le palpala i ele ole Ole kumudanga langa i nei kule i. Mele sa iair vaenga iyo. Ile la e pisa ingei. Mefo ile e pisa ingei le vaenga iyo. I o i Amerika ma. Ma Trump. Iyo faale fie fie fo i Trump ile. Ile me faale le wo. O asola. Sa kele inga. Ole kala Amerika i aku uma lalangi sa pia ole kala Amerika sa fa nga e aku uma al mela le boy long e Trump o ile aila lo bo kele nga fa kawe e aku ui a la pie ma wa ile swa ui e ile swa fa kau la vai afa ya o E sau le ngu umale. A whaia o le ngu u e sau ma langa kupe e wef i kangaka alapi. Ia, e ave e whakaua e kangaka alapi le kupe a le ngu ua ia. Kai pefo lao sainga. E le i le ua whakaunga i e sainga le ua whaungale Le wo fa ngal ku pe sa inga fa ka wo le su a u mai i.
1: Yo. La ku ga nga la ko currency.
0: Ya kasi la nga me fa le fi fi ai America. U ke lo inga kasi nga me wa la ngo sa inga ke le su a u e manga mi a wa la nga ko ke le ka. Fa o mo wo le ku ki mo wo le lu a pi di onga o sa inga. Ala so so wa ku e ingi. Inga le olo kele la vol population olo ngu olo kele fo inga olo me kau onga ave ia inga e ola ile. Fa nga e ola umaia ia changata fa ia ngofo ile ngu. Ia la la ua wailo fo e Amerika ia. Wale ukoia ngala ko kala i o isa inga. E mo ia la e ave ia ile kala Amerika isa inga. Ae. La fa ka mai e sainga fa nga la ko ku pe fa ka mai e suau o ku fo ya sainga o la mai e suau wa le fa ka wa la ori yo ya la la fa ye sainga la wa nga so le se kilo kilo i fo va ai o la e se ale fu a vo ya a per kangia e se fu a america e se fo le fu a sainga E baba ai vola al makova.
1: Foi le voyele le o sainga.
0: Nga. Ya ngala e. Ngala e ma foi le mere wow. Wa ku ngi fo ila ba a o Europa. Ye wa kwala ko fa ngala ko la ko kupe fa ka mai ia. Ya wa a fa ka ma fa ngala ko kupe. A fai fo ila e ngi la ko o loa fai e o i Europa e ma nga o fesu ya i ma i Iran pa ma i Alapin mele ma wali so au. Ia, fai ngō fie fōi la ia leo ngā, whao ngā lako kā la lako kupe. Pei o le mea ngā le, mā fua ai le kaua le ala uri ia. E a fōi e, le mea le oso ia, i Amerika i, ia lala, le mea lala wakū nge, ia la wakū kasa. Na wale hise kasa. La wale ai se sulia. Le fo isa afia i wai sulia la makang. Al mela la wai ngi. La wo makwa. Wo makwa la vea aia. Ia i. Ia la la buka ko vai ngi. Ia la wa. Wale koe kau kokongu o lengu. A le o Amerika i e kaumafai e pungi pungi i le mele i eile. Le straight le ka o le straight of Hormuz. Ia ua o le straight nga e fai ngofia nga poloka e Iran. A le manga o la nga Amerika. O woiroa e Amerika ua. Wo umai I le malosi o kala Amerika I mō meo whaafika wa inga. Wa la vo inga mā ngā o vo I a tunu ulawa a Afrika la kou. O le a fai le kasi a le currency a Afrika fo I la tau ia. Ia si on fa la vlave. Wole ele o mafai ngei o ngā lai fuku mā ngā o ho ia. La lai mā ngā o Amerika a umaloa ia i Alapi. Ia. Ngā sa so o lole ma o I Afrika. Wa Afrika kele le ngu ulai. Kele le ngu ulai ai kele fotka mā o a inga lai lalo le palpala. Ia. Ai usi fafonga. Kami sekarang pesel ya.

0: Ole. Ole a tulanga e pe ya ona o tu si le fia. Ya e tele a mo mo ngā tele foi. Ya e mana tua foi. Ya e tai tai sa tai tai ya ma lo te tele. Ya o tina. O tina sa la tō tai tai ya. Tai peila o le tina ya kouda meia I oi Israelu. Ia papena foi le tina le ya Margaret Thatcher. Ua fai langi o laso I fua. Ia le angata na wai fai langi le tupta mai tai ya Elisabetta le lua. Le he sa taita isa ona u mia le tofi o le tupta mai tai. Ia tunu o umo I lalo I for Commonwealth. Ia o se tina foi. Mana ia foi ia le olona taita inga o le ai ngā tupu. Ta pena penanga o ana whānau. Ia ma whānau o ana whānau. Ne wā o mea I le so, o a whai langi lana whai ngā malanga. Ai, o no tūlai mai no nā alotama I a tupu, I a sā lesa, po King Charles III. Ne o lo umgia le tof, I a ai, e le o toi umifoi, I a ai te, ai tūlai mai le atali I o Charles, I a Prince William, Ya o fa sol solonga na ole o tangata tupu mai lalo ya Elisabetta e tupu tamai ta Elisabetta le lua I pe ya na o tawa o nei tangata tai tai o tina fai mai o tai tai ya ai moa moa lava o la tau o tina ya e tātou te manatua ya fo I o tātou Ma tua po tātou tina wa fai langi o lātou soifuang. E ui e leifa a pē le I tai tai. A o le tapu a e ngā sai ai. Ia, o le ngā lue ngā fai lea. I o lo ua ai e I si au tina. O le fai ngu ngu le tau tua ngā o na mā tua. E fa a pē nā le vai ngā mā tau le an whānau. Ya wana maliu lava le matou tama o matou laiti. Ya ai tausi lava e ia matou. Ia ma tausi ia le latou a inga I ona matua ma ona usa motua ngane. A wao ia matua o le ulu matua. Ia wafai fuela e langi lana ia malanga. Ia mo I latou u malama wa fai langi a latou matua pa o latou tina. Ia tatua te talo. Manatu olo te talo mai fo I mō tātou. A wāfo I tau singa pari taitai nā wā tātou whāna. I me nei tei miri anu I me nei lano langi. Lea tau te iai. E whapena lawa le soifuanga. O nei tau te iai, ia tae au te visi leto me kalo whai I au maliu. Mea e leiloa e tau te leiloa lava I a ala o vai. Tau te leiloa fo le whenangana o le atua. E re tau, o nai pespesenga lai. E awa lofa I e o tātou mā tina, po tātou mā tua. Whai langi o lātou soifua. Mana tua lava lātou, mana tua mi o tau safia. I le taimi nei, a wā le taimi nei, wapea tātou o taita o lota tina, tau singa la ta whānau, tau mawhai e wha sāma mari ta maiti I le awala sā māsani mai ei, na o tātou sā mwhari mai ei. Eu ina I se ese I a lalo langi sā tātou ola mai ei, pe eu se ese I a nuu sā tātou ola mai ei. Ai o tangata lava fai ele e tua. E le wha ngalo ya tina ya sofa pene. Le ngalo e mana tua lava ya la tau ngalwenga. E mana tua fai pa e silo silo I whanau. E wa whanau taimi nei ya. E wa fai. Peo le neiva esu. O mane nei vai aso, a vea o whaki whanga. Ia upo o mai, ia wa o whaka o mai, ia. E ngā whaka me leso lulu, whaka o mai le mea, fatau mai le pea fatau mai se vai fatau me fai e ona i momo nga tatele fudi tua ale ia lato me alofa ai e fa po pula fa ale lato o le mele e taimi nei tatele ma na o ni vea fo o la tara e fa la fa fa tai o le me sili na tawa ia o lo wa ia tu o le e tau te i nei le fale tau te o pai ngā alwenga toi o mai tato mā futa fatas o me pito si le atunu na o na tā ua ia a ure tina ai fa aftai la to me au fai a poli mai maua la to tupa ut fai a poli mai maua to tupe fa tau mai e tupe
1: oi alongo winga alongo winga o le mea ngā ngā kou ole melang ngang ko ngo ko ngi ngi moi nga so ko nga e faila fa ka
0: ma mai fo e ko ma li e al ma ai nga ya o mai la fa na o fa mai mam o me nga fa ka ko le e o le e ma ka ba ka ya fa mai ka ko vol ki fa fa ko ya a fa mai Le fai kau lak mus pepa i fafu. Mia o maa mako sāu e mako wo. E sams ko inga o fiu whakari mai se ipu ko fe ma se fiu e su e maa ko wala e mau kari e i fo e or ki fa.
1: Nga la o mau ai fo inga ali.
0: Tasi na o le mea alofa na lesta mai tai. Le a venga o au e fati fanga. Fat ola so sale aso fa pitwa dina ya le fama la nga o a but fainga adwe ka lesa
1: ngala ya ole ya u so kula al pc ale ri de o ya kan
2: write myself a simple song.

0: Yeah, to la tolu Louis full fit to minute te edit by tolu your five AP level in eight. Eva full value to see Maltas far more love la Fanolomo. Yeah, I you see my fat funga. Ei foi ngai ngai kala e fia fai atu ile meu o talo ngai e dela le vai aso le la sa ngai o la fai uma mai a ka longa o le la kapiliki i nei O la fai uma mai a ka longa i o la kapiriki i ngai i Queensland, i ngai Brisbane.
1: Lea, lea. Liki. I see ya.
0: E kasi al kausanga. Fa kasi al kausanga ng fai uma mai i ngai i ka longa.
1: Oh.
0: Ya, lela, le fo lala, o vai kei miange i o kausanga e fai mai i ka longa i. E fai uma i le Suncorp.
1: Oh.
0: Yeah, if I ka wala la ticket yang I had wala yale king of ngofo e ol san kop a makama ya in.
1: E kasi ala san faye?
0: Ola skofi as walele as oh. Konga i asa. Aso umba nga e faye faye i kaalonga.
1: Oh.
0: Ya kusala e kasi la le kaalonga ola skofi. E lua la as walele. Koru kaalonga ola aso konga i. Ya kolu fo ia le asa. Ya, ya, e fia uma ia la ia. Ia au e ka alo, e kasi ale au e pai. Yo, ya melanga. Ole e la kakou sa unia tu ai le vai aso.
1: Aso fo.
0: Yo, vai aso fo. O kaalonga ngai fai umo mai a iye ke kangwala oe vai po la le aso ka aloi la wau. Ia.
1: Yeah. Ma la lue ka poi.
0: Nga. Fa kaule o lau tikete. E ke alu ai e. E ka poa i lau ai. Lau au le aso nga. Ka aloi. Fai ai ka alonga. So, kongu po la le kaimie. Ia yeah, peke manga ovo i ai. E ke alu e ke ngofu ngofu ai o ile i ka alonga umu e koru. Ia. Yeah. Ole ka laku la nga. Pawale mea nga ulo inga ole aso tofi lenke a kungei lenga. Lenga maa loo e la uau.
1: Lapik.
0: Ole dolphin.
1: Ole dolphin.
0: Yo. Maa loo le dolphin i... Lakau ka alonga ma male au le pulto. Ah.
1: Mm.
0: Pe fasul fa ea ya aya al dofin. Ya, yeah. Pe al se fulu mon kupu aya al pulto. Ngale lei ma al pulto la makanga ae alu alu alu alu alu alu alu alu alu alu alu Ya, ole si la u au la piki den ka long po ke le lo o ke moe o ola ka no le un mal ka lo.
1: Oh.
0: Lo. Ya. Ole si la ka la kun na. Ne ka lo ma le al. Ya, ola u si fa fonga. Ya la ka kun pese ale ri le ka ko fa lu lu ngai po ya wa wa malanga ye se ali ya le ala ba mang ku a ya si fonga le nei fo i to mari ya u si fa fonga

0: Lusu lima minute ono tā leo le tū lai whā i le nei vaveau. O le le tio o whā e pī i vasu du walu te si maltasi whā mō lava le nei. Tau tō whā longo longo o kau kia mga o kā kā kupia ngai pese. O le isi pese lea. O le isi pese lea.
1: Isi pese lea. Isi
0: pese lea. A faya o yese tinga o fa longo longo mai I se atunu u bese skeke mamawa kuma ngei Queenselangi ya a fai fo yo ngei Queenselangi a ele o ngei Brisbane ya yeah. O le skeke nga ka ko kere kele ya yeah, usil fa afonga ya yeah. O le pesele vatu ai alofaanga Ale manu o le vaveau, ia mō outou, malawa, tina, ia whapea foi. Ia peafa I o soifua mai laval toia inga, ia. Ia o urua uma, whalonglongo mai le pese lea, ia whai e, e na o e tina a ua alulkama, ia. O le a kākupea. Ya, o leo mo mo sa ngit bes. Ya, usil va fonga.

0: Toi lua se furu minute on tale le tu lai fa. Ia o kei lo inga o ke minge i wo. La ua pusa i a umo.
1: Pusa i o Samoa.
0: I o Samoa.
1: E le kalo.
0: Ia o ke minge i o la lava ka ngulu ia. Le ko ke leo kama i ngei. E le i fea lai fa i nunga. E vai pe maua se. Pe maua se afo i se. Se prawn pol. Se po se po se i ai fa i se oka. Al china a.
1: True.
0: Ia vai pe yo. Pauanga o mea e.
1: Si mea sa mi lapa e.
0: Ia nga? No. Sa ole.
1: Si di akule au ngā kai lo. Lo povi ma mā moe. Ia mā ua si mea sa mi o ni mea si di akule ngā.
0: Ia ua.
1: Ta ua.
0: Io. Sa ole lei lapa ngā.
1: E. Ai. Mai e tele le au ngā o mea sa mi.
0: Ia langa e o.
1: Tele ia le au ngā le minerale ma le iodine nei te tono. O le sau mawhai maua mai sami. E le e ngā o ia. Ia, mana tofo i o ia sa toi sa amua. Ia, fai mai ka kua kui loli. Ka kua ka kua korongau. Ia o mōsea, o limo, o kui kui. I fi ngota fa ai e fata oi. Ia a aso ia o la iti e. A ta alu fa ale tate. E ta ele. Ie o e ka ele. E o a kua e o mele le amu i o fai lole sa fa e nga a ai. O kui kui. Ia mawai ma me o loli o funga funga.
0: Ia.

Yang ka foi mai foi le nga u ka ke le ka ba wa mala ka fangu ya ba ka a ola il po sko nga i ve ai ma singa wa le fo wa ma ka ma singa a ole wa ka le ve ya le ma singa ya ola i po ma singa la ole sko nga ya e ka ole le po e le fulu e a ko le ma singa ya faile ma ko kon ka ko wonga e kolonga i do hale kai mi e fe ale le e ho ai e kolonga a ia ngai ngai ka ga ka vai e la ko pa pa o ia mai ku la lo pulu e ka lango a ka lango san io va ngai ma ko ku fo e ma ko ku di e o mai ma ko fi we se po fe me ku ai o mai di si vai ku e la ko va ya o ma fa lo nga ku i ka ma lo ai o nga va fa ka ka ti ka me ki fa ka ka ai ya ni ni o mai mai me lo ya ai fo yo ai ya la mo fo i ba mo mo ma ko ma ko ka nga ya ka ki sa yu ka mla ka nga wa va ka ka le ko lo ki nga sa sa ka ik so so la va le le po the best time of life then le o life for yoi I oi Samoa e ka ke lo al mele am ka ere ka ele a at nga a ma ko nga ele sa ma fi o ma ko ha I fa lo ma kai ya han ve ku di oi in do ale kai mena wa suwa mai ya halu kai den ya mo fo yo mai fa sala ma ko ai ngal ma ko pisa kere de a life ni ba ngai ma le se senga le o langa le ya ka mai ki e o la ya tsono ne ya ma le me sa ka ko wala mai ka ko ha Hunter virus, a fua mai le

0: Lea, o tu lai mai tato taibi o lua sa fulu lua minu te te aile tu lai whaa i le nei waveau. Ola, whai aku singa koma o aso tina i kai mia. Whai aku se isi waenga i o le pokalame. Oho, i pokalame a ka kou o pikoa lava i tala hoi nei i mea. Mai i ma o i le lalo langi a toa. I laso mō mua me le tasi le afe fitu se lau ma le fitu. Ia o kei loa o kei mini ngā kausanga lea. Kei mini ngā e lea i ma se pā langi ua. Ua o a kui sā moa ni ngā kaimi. Ngā e pāua ngā ka sa kilo kilo ia ia. Ia kangaka sa waku ngā o mō vaa vaa i e whewa ia kui ngā kai o Samoa ae le. Ke i kangaka Samoa le vaa ia kui. I le me ke le wifo i kalisami. Ia ae le se si wo kilu kilu ai pe o ai e. O lae e ki ki e i kokongu pe ngongofo i kokongu o ia me a o ia fale ia. Ae o le vaitemila i o le afe fitu se lau ma le fitu. O inga ngā tuku whaatasia i loa i a le mālole o Engelangi, Skokilangi, o Wales, ia, ina ua. Ofi aku ma aia langi i kokongu. Wa o aia langi e le kai kai iai i kokongu o. Oi vo ye pelka. Io. Ye pelka ni akele. Ah, na ka u le pelka ni akele. Ya ka u lo pelka ni akele. Ia o nga ka u ai lola ia le male Northern Island. A o ai langi a ko ia. E ala langa ka u Northern Island na nga o ai fo ile le o. O le malo le o Welese po Wales. Ko ke lo ga ka we yo sen ngofo inga i le ku ma ku o Ireland. Me la nga e la inga ka u o le Northern Ireland o lo ingo inga nga o le ku ai ma ku a o le lua vai kolu o le kusa o le kolu kuaka o Ireland o Ireland ya la tovia. Al kasi vai al kuaka o Ailangi. Ia, yeah. Ngā lai ka u o le Northern Ireland. Ia, yeah. o la gaula ngā e pūlea pelkangia. Nā la fuka a maua i lola i ele o le ingoa le o Peritania Tele po le Great Britain. Ia, yeah, wai. O Skokilangi la kouia. Skokilangi sa pūlea e. Skokilangi sa pūlea e fo i e le mālo o Romai. Le fia kausanga a ele i whāngau ia Iesu. Ai ngā whātoa. Whakoa o mai a Skokilangi, kuwhakasi ma Engelangi lo i ngoua. O ese ia, ia le mālo, le pūlenga mālo Roma sa iai. Ia, o me, le aso mua me, le kausanga e afe iwa se lau ongu se fulu. Ia vai kemi kongua le o laewe vela i le kaua le ka ufa pe o le Cold War a.
1: Le tawana Amerika ma Rusia.
0: Ma Rusia. Ia. Ia lo kai mi kongu fo ila nga o kura i mai ia le e le pleskeng ele a Amerika o Eisenhower. Ia a o kaka le o ole premier le a Lucia o Nikita Khrushchev Ya ola ua ye ko lua. O ngu ui e le ngā vai kau. La e fai ala kau wanga i lunga i li wakekea. Ya ola ngā la. Sa alu aile spy Amerika ngā alu le vaalele ngā o le YouTube. O le YouTube le ngō la ngā vaalele. Kusia ngā liko kasiar kaka. Kasiar ngō fōa ngā pailaki. Ia ngā lele la il mawarunga kusia. E ongo se fulu afe futu le mawarunga le mea ngā alu iai. Ia. Faa se o solo i fwaila ia lea. Wa alu a ngā i le mea o lo o iai ia. Ia mea ua umana la tau. Mawaina tala o loo iai a mea fawai a mea tau alu alu mamao a Rusia. Ia o ngā alu aile i ngā e ke ua i loa i fo e Rusia. Whanga aile i lalo e Rusia le wa a le li leo. Kakala le ingo i a o Francisi Kerry Power. Francis Kerry Power. Ia. Ma ole mea la ngā kupu ia ngā crashi lalo le vālele. Ia o ngā pu e aile ngā e le vāenga a Lucia ia le leri le o Kerry Power. Ia ngā pape ngā lea o ngā a vasku. Ia, faisu suenga. Ia, umai fosu suenga. Ia ua. Koe kau kala hale rile. Ile me sao le winga. Kau uma po a uma meanga. Po a uma mea sa ia kamufai e. Ia o kele o mea sa maua umar kele o mea. Inga ua maua ia le rile o. Kerry Pao. Ia ai ina ua penga le lua kausanga sa loka ai falpui pui ai o ia le rile ai koe kakala e Lucia. Koe kakala e Lucia o ngol manga o Lucia.
1: Koe foi bai koe spai a lako.
0: E le ai e o lai foi ia lesi kangaka Lucia o lai lai falpui pui Amerika.
1: Ah, suya ya.
0: Suya. Ia ngā la ngā. Ngā pē ngā ila ia leo ngā suya ia ingo ua koe fo ia kule di leo Kerry Power i Amerika. Fo ia kulole Amerika ia kele fo ia tala tangata sa fai ia isi kamalea. Ia kele o kalawai mai mōr kaha kai alu spai. A fai ala e alu e ke sipai i se ngu. O longo inga o lau wa e alu e ke oki. Wa e alu e te pule e lo wola. Sa le tauna e toi fo i mai. Ia e mangua o lau wa i o i Amerika i al kamale. Ia o mea la ngā ngupu sa. Ngā maliu kamale i wa crash le helikopter sa alu wa. Ya lala wale ya la se nga male. Male mele sa complain ya ka ka afa ye ke alu nga ere ke spy ya unge e ko e foi mat. Kolongo winga. Ere ya se nga le fa upunga va le la Roma le nga fa ya Julius Caesar. Afa ye ke alu e bo manga oi. E ke a sale isi tu vai le la o le Rubicon. Awange e koe fo i mai. Ia le ngā. Kusa le leia male mea lea lea sa fai e tata ngei. I sikama lea ngā alue. E sipai mai po wāng isi mea o. Ia. Ole ngā. Ole. Ya, ye sembe ke ma o fa popol le kalap.
1: kalale
0: ni kalale ning fayak ni
1: oh
0: pele ya kak se pes
1: ka ole ge me ole le pa nga nga nga lu spai
0: yo
1: ele ai ka pa se pes se wae ele inga ko spai o sa mo ele he bo bo spai sa mo
0: e nga spai e fe wa iso lo inge
1: nga spai fa se ma wa sa mo ele ma bo spai
0: yo nga le la ko ke de inge la spai nga la mo sa mo ya u sil fa fonga ole li le o ni de poichen malang pesele

0: lima minute on tā leo le tū lai e lima. Ia o kei loa o le mapro kalame e faa umatu I le kā o le lima. Ia. Nga mau hui la ia le wai. O le fo iei le aso tina le nei e tātou te. Anga ia tō anga ia.
1: Ai se I alu te bai fai le breakfast a tina.
0: Oh. A umalor po kalame I ango vidi lole e fafangu I lau whanga ue. Fai fo le ipuki. Ia ai. Ai wa wale rei. Ala ka ka ka penga I pese I e. Ka kunga I pese I e.
1: Fafi fi a I e tina.
0: Ia fafi fi a I e. E ki ngā ole a inga leo, leo mōre fia.
1: I can't wait.
0: Iu ka. Ia wana le. Ia leila. Ala. Se la lea la kā aki. Ia. Le. Ia usir wha whunga. Le. Yeah, who's it for fun?

0: ti ma ia ia nei o tatou. A inga wō. Ma e ma sani ai me se lava I to tono o tatou atu no. Ba o te leilo a pe faini tui pui pui a fe aia o me aia o le fulu I o isamo. A sa uloi, e fengi lako kui o le mele o le kui o le fulu.
1: Fulu?
0: Iyo. Flu vaccination.
1: Yeah,
0: it's Samoa. It's Samoa. Oh, in here, let me find.
1: Okay, lo, you know Samoa. Like, come find. Yes, Samoa. E kakui ka ka flu.
0: I hope.
1: As you find, la ve lang or okay, lo, isi kina. If I yaku lo lang kama, lo, if I yamu mo meyo kui na. Ah, ke ya le wo le kwe vai ki or kama giki. Solo ka me giki pe aka o kule kui.
0: Sa
1: aka o kule fuala awing.
0: E anu, e mfai nga anu kule lenga.
1: A fa alo kule ka me giki o le kui le mea.
0: E.
1: Ba me lo ka gima.
0: Ya, ale, ole tu, ole. Le si mea no chita tilo I fa ale le. I tutono ole tato atunu. Le tamau a inga lai ai me tau mafa.
2: Yeah.
0: Fatoanga, I fua fatoanga. O kare kele.
2: Ah. Yeah, kele. Nai, fua ulu ya. Kele ya, ya no fai, mangioka, me umanga e pe e.
0: Kele ya tau mafa.
2: E pe e le fie fie ai e le mangioka maisi me. Ah, ya, o akulikuli ngal kalo mal fai. Ia male ulu, ia ala ia isi mea ngā.
0: Ngā. E mwhai ngā ngā. Ngā, ia, mana tua fo ilia whaa lea nā luatu le ka tele tama ia, ia tele o meo ulu o whaa I tele. Ia lea nā fo ia whaa luatu a ia, ia tupe whea ia. Ia o tanga laisa, o tanga palawa maka. O e mo meo pusa apai o mei o piso pa sa ala o wakui whaa. Ni sa fai ya ia kufai ainga. Ia, de ia se ngā me firifiri pe, ai se kalo pra, e o ar kāmbu, vai kāmbu kong lalo koko. O le isi mea rāre, de la o tasala noa nei mei o kong a kāmbu, o me o koko, o ma me, me hi o isumu. Le a fai mai ge, fa mai le a, fa mai e tupu nei por fa mai le hanta virus e fa te e ma fu mai me e mo me o isum ai se le sila fo yo e I oi I sa mo ya so ya a ona na o e fa ale le wa or kai mi ale le ka or kokoa ya e an wa ke le I ko a kokol ma ko ai de kai kokoru leiku ke han vale ele kai kai kia ya ya koko ai sum o koko lang hai mai kungu ai fai ele koko ingo fai ele ki koko a hai ma fo fo la ele ngwa ko fa pa ye ma wo mai me ye isum au ka ko isum salo la ese isum Aunque lo hizo un lele y la y hoy samo. Oba le le va y anga faye kako le me o le kae ma yo koko le e hizo mo. Ah. Ya koko kama le ya nga e kake fie fie fa apa un koko nga wa e ka ule fa la. A lo ka ika ye fa apa un koko fa le le koko maka. Ah. E fiu fa apa. A kama nga koko nga e hizo mo. Fai ngofia a mai a kongi rue le umi a e vela. Ia e ngi mafo polo la ia lea. A fai o ngi faa mai e mawa mai I le I menge o isumo. Kene no e le o mawa yanka kou faa mai o kako isumo. Nongu inga na o isumo healthy la e mawa yo samu.
2: Yo o isumo la e mawa samu o isumo e mafayanga ai kau mafa. Yo, yeah. Ele o isumule ingei, isumule sa molo ko ngoku yai. usumule ngi ya awala ki kango el kambal nga
0: pe fa fa le le le ya e ho la pe a ngi ya pe ngi ele ya a pe a sa mo e or ye ya le kai me fa ye le kambla nga pe a
2: ya nga yo
0: ya u vinga la o me au la la mo o me o the happy ones
2: ya pe ele ele e kele yo me aya angai me ola yo yo isu mu falele ale mo me ai vai e angola ia lea fe e lungo koko me fala nga e lenga o ia le vanga ia faila con a koko pu e mai mo mo nga ka e ku lungo koko e wa a wa ku isu mu ai koko ia nga ai fo le isu mu nga o ye ele nga ka le isu mu
0: Ifele,
2: isso vai. Isso vai. Ia pô, o bolo foi a langa o elengi nga kai bolo, o chão faro lá mesmo nga. Al cura nga nga sa, sa ia ye, e a foi ye. E aí ele camba nga ia, ia, e la cura isu boi, aí ele coco ia, a la cura lá ia ele nga kai ia, fa pelo nga kai ia, mo foi lá o me aí. Ya wa de mafai yang asaur isu bu pe ala ku ola ye nga kai lu ngor kok. De kai kai mafai ye di sumbu nga sao.
0: Ya fa ba le su.
2: Fa ba le sumbu e de jing e le ingi ba ol ole ole ole nga ka. A le ka mai ole un lu nga ka. Me nga he i fa fa le le. Ya ka mai pe ole nga ka. A wai le kai kai fiu le isu mwe fai konfiki e kasi ale a wapea ko aru ngaka le isu e si le ailo u sau sau I a le angalo o alaku e kuri oi nga si si li lo leo lou ki ngā inga ya nga
0: o e le ska anka le nga nga faa se e kameki koke o yuka e la kwe sau fai le
2: Fa me kamiki a oi Fai se me ya oi, e ilo al ngaka ya. Oso e se lo le an. Ya. Yo, ya e fa pe nga fai ngo o ngaka I oi.
0: Isabai.
2: Nga isabai.
0: Ya, ole, ole. Le vai nga le tau le nei yaso. E tele le pua oa. Fa pe nga fai la an na. If I made a tala left out one by anger, I saw Salgamon. From my moati munga nuff, coffee for cut cutting key mung and his key mung. Kayu on coil, coy food pala. Okay, lope, foiling one me. If I lay a foil, my one like key munga. Sekaiming, eh, I lay my muffa. Solo ngai ki mo. Ai ma ngai ya le ma fang fang le la le ao. Ya wa ma ta fa na put put ye of ma fang fang al po.
2: Ya. Si ka kula se pesele ka si ya nga. Wa le ka lima ya nga ka fa. Sa nga cha yo le nga ka po ka la me ho. E ngai ko ko nya. Ya, si fa fonga.

0: a farewell.
1: Yeah, it is a farewell and I'll call a piece. Ya, ole o tu la mai o ko kolu minuto on tale le lima. Ya, okay lo la fa nga tai I le ma po kala meo. Ko ko ngia ho inga I fo inga I me ka penga. O ole ole ole ne yaso. Ya ole so tina le ne a. Ya mang jo. Ya ai. Pi tawa o nga fa o ma le le pese le ile I pese atinali ai usi la fa fonga la fa uma koi ai ilga tanto una ka ko luo vai e luo ya sai to o le ma pro kalame o le masina ngi e koru koru pro kalame o le masina ngi ya ko luo la le to ya usi fa fonga

0: Ekabo si uri eto for EB Yoruba language program. Ini adupe lo awon iyawa. Awon iyawa lotola.
1: Ekabo, ekaso, ekaleo, eku odun awon iya o.
0: Awon iyawa lotu se yi.
2: Ekuleo, aki gbogbo yin o, akwayayo. Ojo awon iya orisa bi iya o si
0: ati awon ton gbadun awon iya wa olotu kosh
2: to je bibi iya awon to je pe iya lo bi won
0: tabi iya lo bi won iya lo to won
2: iya lo to won to so gbadun iya Awon e gogo na gbadun. Awon na bo saye.
0: Happy Mother's Day.
2: Happy Mother's Day.
0: Ba lo se so Yoruba.
2: Aku
1: odun iya.
2: Ayeye odun iya.
0: Ayeye odun iya. Kai.
2: Mo gbadun orin iya ni wura yen. Owo mi lori.
1: Owo mi lori kan ni.
0: Awon kan ti awon iya wa. Awon se laye wa. Ah, ko sheka.
1: Ko sheka.
2: Ko sheka.
1: Tori e na se so pe iya ni wura baba ni dingi
2: dingi abi jigi
1: abi jigi
2: gbogbo po o baba ni jigi iya ni wura
0: kini awon nkan ti awon iya wa se fun ata le gbagbe
2: ah bo na ti fe bere si kana iya la labaro tin kon ba sele won na lo ma kika e wa o o ti fe la na kini kin se and ko si bi omo se buru to ko le buru ju loju iya e
0: ko le be
2: ko si bo se fe baje to to fe buru to loju iya e bi gbogbo aye ma ro pa moyan da iya ri nkan to da lare
0: ona se so pe omo to da omo iya re ni bo omo to ba da omo baba re
2: ti baba fi yan gan
1: etun ri yen so
0: pe mama le gba gbogbo e na ni
1: Only
2: capacity.
0: Only capacity. Only any baba. Baba only basara.
1: Baba only basara.
0: Baba only basara.
1: O ti poju fun baba.
2: Then o ba share. Wa ti lo tete. Rojo yen nkan to se wa so fun mama. Mama e lo ma ba pechu si baba nugba ton ba de. Ton binu. Mama je kon binu die. Ani ah. Ona wa bebe. O ti mama e o ba bebe.
1: Ah.
2: Ati e ta. Ton ba join baba.
1: O ti tan.
0: O te you are done for.
1: O ti tẹ tán ni yẹn. Ẹn tí ìyá ẹ bá padà lẹ́yìn ẹ. Ìṣe nǹkan tó dáa.
0: Tọ́ ń wẹ̀.
1: Ti tẹ́ ni ẹ.
2: Nǹkan burúkú ni kí ìyá lòun yọwọ́ lára ẹ.
0: Àwọn sacrifices tí àwọn ìyá máa ń ṣe lórí wa táàmù. Nígbàtà wa dàgbà la wa rí pé nǹkan tí ìyá yìí ṣe lélẹ́yìn.
2: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Máa ń yàyàn lẹ́nu.
2: Bẹ́ẹ̀ni. Tẹ́ wọn bá ti bímọ ń gbà mí ló máa ń.
0: Ṣé máa yéèyàn. A dẹ̀ wà nígbà tó jẹ́ pé ìyàn ò lè báyọ̀ mí sọ. Ṣé mo akàn wà lójijì.
2: Mo dẹ̀ ṣe kíní fún màmá mi o.
1: Ẹ wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà. Ni ìyá máa tiraka láti ó ti rẹ̀ o ó dẹ̀ máa tiraka láti se oúnjẹ tó bá se oúnjẹ yẹn tán ìṣe tó ti ṣe àti ó ti sáfẹ̀ pé gbogbo yín kẹ́ wá jẹun ọmọ mi àdébà ni I don't want
2: kai
1: olúwa o
2: ìgbà tá a kiri ẹgbà ni o ẹgbà ẹ̀kọ́ ló máa sọ I don't want yẹn ojú tó ṣe mọ̀ pé nílẹ̀ Yorùbá ojú náà máa kọ́kọ́ fi sọ̀rọ̀ nígbà tó bá rí bí ojú ìyá ẹ̀ ṣe padà kí a lo máa kó jẹ rush
1: bó tiẹ̀ kó jẹ wàá ṣáà máa fi ọgbọ́n jẹ
2: wàá fomi lu
1: wàá máa fomi tì sàn
2: wàá máa fomi tì sàn.
0: a dupe lo olohun fun iya rere
2: a ben
1: igba mi gan wa to je pe ta rawo obaya ti ya ni oke lo sun iya gan oni le sun fun ra e
2: ben
1: opolopa le gba da wa ma wa check in
2: ma le be wa
1: shara ti wa
2: bale ti bale
1: laarin oru di
0: o
2: ben
1: wa wa ma wo pe se iya e o ti e kin sun ni
0: mo muri ya kan to je pe omo yen are o ya imu e o ti di mama yen fenu e fa kata
2: ah yen o te ma po
1: yen yen
2: ni kekere yen komo
0: ni baba kankan to se ru ko be
1: baba ke
2: o ma fenu fa kata yen komo ele mi
1: yeah
3: mu de wo ba e mu ki
2: mo ti rile
3: kan le meji le meta but mi ti ro kunrin kankan ti baba kankan wa to ba se ru e ko kankan ko letter si wa a ma fun oni present
1: e ma so nkan te le se olotu kosh
2: no
3: ko letter
1: okay
3: ko letter what they need what are to send video evidence
2: ba la se fe mo po se
1: de won lati an lati tun ri gbugbu awon to wa nbe ngba yen
2: evidence witnesses ben
3: kosi ka se le mo ton ba se yen
2: ben a de tun arati awon to ye pe boya ya won si laye nsin ton ma saro won ni ru ojo ini arati eyin na
1: a de ton ti awon to je pe won mo ya won
2: ben
1: sugbon to je pe iya na lo si tun to won na
2: iya na ni kin se iya yan ngba mi na kin se en to biyan gogo iya ma won ni le yoruba o iya ma npo
1: ben
2: tori gbogbo en to ba ti je gbe iya e
1: iya na ni
2: iya e won de le bai wi won le bai wi ko de sin kokan to ma sele fact gan ma ta kere ti o ba se nkan mama ti buy real then thomas wa lo si shop ore won
1: won ba so
2: wa tun so iyen na tun buy real le lori wa ro po tan ti awon thomas wa se ipade bi ni ose ti koja o wa tun dale to ba ri nkan ti kini kan won a ro ejo yen gbogbo won a pe le lori in fact won ngba mi to ba fe se nkan to ba ronu pe gbogbo won to ma soro si e lori kini yen go
3: waya
2: ko to wa mo ba so
0: ko sen to dagba nigeria to ni mo orin ta fe play
1: ewo ni yen sweet mother
2: correct be je ka jo

0: so e ka bo sori eto Yoruba language program lori for ibi radio ani alejo pataki kan leni ti a fe ba soro enle ma kini oruko yin
1: oluwa toyin loruko mi
0: oruko yen o rewa kini tumo oluwa toyin
1: oluwa to bi lati gbega o to bi gidi gan awon oruko Yoruba won ma nso ni igba ti lori nkan to sele lasiko ti won biyan lasiko ti nkan to nsele si aye mama to biyan abi baba yan so mama temi o so fun mi pe nigba ti awon bi mi orisirisi nkan lo sele ngba yen I ma je kin so oyinbo to je de wi pe mama mi lati pe a live band lati celebrate ojo ikomo mi won pe gbogbo elere won pe won mu aso repete gan so won pe won wa ko orin kan jo yen na so won so orin tan kan jo yen won ni onilu yen so fun won pe omo lo le gbe mi jo omo lo le gbe mi jo awele o ba won so te owo lo na o omo lo le gbe mi jo lawon wa gbegele awon bayi awon wa n gbe mi kakire pe awon oluwa o so yin lo ba
0: e se gan ni kini owe ti e feran ju ni owe Yoruba te ba ni kokan ti e feran
1: owe si mo feran ni pe mo wo ti ti won pa won kan ni gen c gen 10 or whatever it is so awon owe yen ni mo ma nwo ma ni omode o le laso titi ko ni akisa tu agba awon agba won ni ogbon won ni oye nkan ti owe yen ja si niyan ko si bo se ma gbon to won ni ki igi ba tin bo ki omode meji to ba ngegi ninu gbo agba ti mo bi to ma wo si wisdom lo npe yen ko to bere si se agba ti wa kon wo pe e je ko ra yin sawun jare ohun ti mo pe te lo but awon mo aye sin won ro pe tori pe won ti mo computer won ti mo gbogbo kini yen awon agbalagbe pakera yin sibe yen ko si bi omode se laso to to mania kisa to agbalagba mo like owe yen mo feran egan ni
0: e se gan ni ijile oro gan ni e o mo wa fe bere lowo yin kini ounje te feran ju ninu awon ounje Yoruba
1: ah ounje si mo feran ju mo feran obe egusi mo de mo se dada ati efo riro mo le se efo riro kin di oju mi kin se awon eyan kon wa ngba kan to ye pe ton ba wa si ilu yi won ma ni ah tawon ba ti dele anti kawon lo je fo ko ti e si work so mo ba mo me fo se gan mo de like mo feran efo ati amala but ibi si mo si wa abekuta ni efo ta man je be won pe ni efo gbure that is what to live so mama mi man se gan most especially ti eyan ba boye eyan fe ni cold abo fe se kini mama mi mo bo se ma ja wa ni eja special kan ta ma ja si shower la ma npe won wa ja si won wa se gbure yen won ni gbemu won de ma lo ra eja won ni ibi kan si won ti ma lo ra eja ni abekuta ti mo gbe fresh won gbe bo lati odo ni so mama mi ani wa se obe yen lotun wa tun wa se gbure yen so in fact omo mi ma look for work pe ko mu so ko mu ni cold
0: ko le je gbure
1: ko de le je eja fresh yen yeah.
0: Kini nkan ti e feran ju nipa ede Yoruba
1: ede Yoruba nkan ti mo feran ju ninu e ni owe ti mo ba gba mi ti ba fe ba omo mi so oro gangan mo I can speak English very well but ti ma fe so awon kankan mo mo pe se pe Yoruba ni mo so ti mo ju sile o ma dun gidi gan ju kin ko so pe what is wrong with you ti ma ni ah kilo wa se kini kan so Yoruba yen o kun fun orisirisi particularly owe o dun gan o jinle gan emi ti ero pe owe gan bi sociology lowe because awon kan mi ti e mama fowo hari ta ba jowe yen sile ninu Yoruba ijinle o ti mo solution si nkan ti to nsele so nkan ti mo fi like Yoruba gidi gan ni
0: e se gan ni o te da wa ta pe yin te je wa e se gan ni
1: o dabo olotu
2: you're listening to Yoruba language program on 4EB radio and this is Olotu Tegbadun Kosh mo wa pelu yan pataki yan nla yan to je yan janko janko ni community wa ki lo ruko yin
3: Oruko mi ni Olanrewaju Oguntoyinbo
2: kini itumo oruko yen
3: Olanrewaju oruko nla ni Olanrewaju itumo e ni pe ola tun tesi waju tun lo si waju si
2: ola tun tesi waju si wow oruko wonderful name bullet wanile Nigeria
3: omo Ogun State Abeokuta ni ake omo ake maju ni
2: wow kini owe te gbadun ju to wa lati ile Yoruba
3: owe ti mo gbadun ju ni e si waju ni teyin wo sare iyen ti mo pe eni ti o wa ni waju ni omode abi osise to ba jo lo mama wo pe okay mo fe da bi eni bai ni ti dada ni o
2: yen da yen de mu ogbon wa onje wo le gbadun ju ni le wa
3: lafu amala lafu because o me egba ni mi lafu ati ewedu ni mo gbadun ju
2: wow mo de we siponu la ki le gbadun nipa ede wa ede wa ede awa Yoruba ki le gbadun nipa
3: ede wa o ni itumo gidi ta ba wo ni awon orile ede kankan ni agbaye on so ede wa na and ede wa tu je ede to ye pe o rorun lati ko gidi ta ba wo ni nipa oruko wa na so ti ba po ran riwaju oba se ba wa ti mo pe idile oba lele ti wa ede wa o se pataki gan ni gbogbo agbaye because mo ti wa ni ilu Brazil ri to je pe mo duro si bi kan teyan kan so pe e ka ro e ki asan so ede wa o ponyan le ko si bi ta ma wa to je pe ta ba ri agbalagba ede wa pin si orisisi ta si ma ki agba ta si ma ki omode ta si ma ki eni to joko ta si ma ki eni to koja ede wa o dun gan
2: e se gan ni te fi aye le te ba wa soro leni te de so awon oro to je pe o ma dro ti wa o de ma fun wa ni ogbon si back to you guys ni nu studio is Yoruba language program on 4EB radio olutun kosh odabo